Wongan in the line Doki Doki. The KVL Wingate Marketing, we care for quality. Yes, I'm going to see a question. You want to be to nomini matavo wali na raki o kalandi. Totokan din na si Rea. Wingate Wingate Marketing. Totoka. Malo wa kalevo, nasara wa alevo. Nangarabi biti tuma indo na ngonong balavo ko seni. Kerto na nomini matavo wali. Na, vina wa alevo. Iyo. And rongo de tika na isir, mibirto na pongani indalinti kindoki na zazobi, ninganga. Praise God for the win. And go, wili katiko may na nona Facebook page or on Facebook post or Tanya Wanganika. Tunoko, it's been a battle, a hard battle fighting to clear Barbara Mali Mali's name from the COI taxpayer funded $4 million and counting crocodile hunting failed expedition. Barbara Mali Mali and me are here in my village and we just received the news that we won our HBJ number 9/26 judicial review case against the Fiji government. Well, all the respondents' names are government representatives. Congrats to the legal team for Wiley Clark, Laurel Valrasi, Graham Leon. You have all won. Vinagawalib na bito ko ni kinabi masulaki, nandina nandondonu kinasabsaba. Kandina to dokotanya, vinagawalib ta ki Kimra. Kimra Roro, tanya ki Barbara. Rongrong vinakani tukutuk ni Ganga, wasiti ko may nivola mata, ene kabini kuwa. Rongrong vinaka, niya ya. Vam na tekne nom ni vimas laki nom ni vito koni. Ave kim ni na lini vo noa ni ndo na numi ro voli. Kena non rondu I mata vo vale. Ena maso. Nandina nandandonu keina. Saba saba. Nuku vula ki nuku mbati vor la ki au. Saiba walu nan rau. Saiba saiba saiba. Lima tolu ndua. Yana na bintele vo nro ni nivita tarmi ki nivali ni wali se ne kavni kuwa. Nisipi vali le nivito na kalko ne kavni kuwa na maitomani ya homo se sadawa. Na turang ndau ni fika levu ni na kelo. Iya, baka me sandra ki ngani na kelo ni kavenda ye. Sa mai vi baka ni baka alo vikenda turang ni na bau ziwa. Iya, anggo na ngi me vito mani tali na ngaravita. Nuvi ne vito mani na ngaravita bina kavni kuwa. Homo se sadawa. Na vani ni bina kaviyele no turang I view ki eroti na vuku. Eroti kungo me Hamilton na le kat katoni ki ne vita mpa mai virne ita mpa ngone. And symposium. Aotearoa Fijian Youth Symposium. Baka daruti ka ne kavisar ngani kuwa. Dalo sarti nga ne kav ni kuwa na vav ni binaka vangali vwa e sai lea lea kerto talangane leo ni ni Viti Rugby Trust Aotearoa Viti Rugby Trust nasar vangali vwa kim ni talangane marama kina turanga ni tumutum doni visus nam ni vito ko ni binaka vira na luvenda kina na nom ni ngole ngole tingo vwa kim ni nisimber ni avayani sa kim vito poka mamasi wali walesi menta kangaroni kilan meni kakun tuko na chiku isa tana kita samber chiku wali rani ni si Viti rani batal wali isa yanga kuwa kuwa san lawang sakin to sambim bimber nga me vale sa kotel ngi vating goring oni sal but sa ngona ran do ba vuna na baka dalaka ngole nga ba ni na nge ya vunga ya ni on nge ndonu makana na vonu sa na other ticket na vinger ngravi ene ka vini kuwa iyo klan ni maro ta katalanga ni tambang oni ni li sota baka vio kani baka ivamba to kani baka to kani na ka vini kuwa na vonu ni vinaka na singa tolu oni na vuli tiko kina on na vi ni vi mali wayo ni na rongo the tiki na vi wasa mo mone so me vi irna kena ndao sar sureti mera na wakaitabi en na nomni singatolu symposium singatolu wakai dhirmi Hamilton nukubula ki nukumbati voro la ki yao en pimi in Fiji pama na viti nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai

0: ni vakarungu kendai na londa ngona nulu viti mai na tolu in tin corona kaloko PM in Fiji pamana viti au maro ni bulumbul vena kana turanga na kainongu palacio sauto e tomani kenda tik mokoya semo sartik mokoya mai na bote rake New Zealand in vakagal mendana gai rongoza manda na tikitaki mai in vakagal na kavni ko tomanda au sakere ko to komena gai vak madal taki koya au kala kala vikenda ni berningi tiki buna ni rovi tarterongi isa mi sambul re pela
1: mbula vina ka ne mai a vagungo pela sio sauto o dautu mena korwa turanga o buna mai tabe uni o ba wachara i o ba stal ngai buna wa wachina ngara o no kandavu tolu chuna lubengu tangane
0: Sandina.
1: Why tiki tiki in Vakagil?
0: Sandinde na mna kena sandinde na mdu pagi tiki tiki kiri na kango.
1: Oya usa kabi bita mbaki o chingo orto na bichina ni sa anga tolo china mbaki.
0: Ay mi usa to kini gele.
1: Ay sera.
0: Iyo wada mna raki enam poter raki ni sila ndi na kavni ko ay pela.
1: Ah ni ko ambo bo kata kata bina kato kanan raki ana nikua na noa pia kata tongan raki bidana singa mata sao cimpat mata si besar cunan raki le minus 5 sar ciko
0: ai o sabang anda jolom ni katuni wai lili wa iyo isa pel na sarba lebo na semarau mai na kabini ko sanora kane mamindo veru ngodo tu nambulango nambulango menom boti raki New Zealand iyo tau manda pela metu serata ndaru sana tarasa mandani na lebo ni wili wili ni lube vitir sarli tarakortu ngore na vuno totoko invokagal
1: vinaka Vina kana bubale ni ngoni bichi na mura ni bono ateroa. Orto ate kubuna rondol chinkarua ate kubuna bituna bubale. Meado mena ngonongo sa basa ngulu bata da chikuna bubale. Ersa leo chikuni bubale ngoni bichi na mura ni bono ateroa. Ersa bai chiku chiku inwa kagil.
0: Sandina, wasa ngulu Iyo, okay la, o misa na mato serve kemuni na na reda na uda de bata. Iyo, na bi ngau na kedy ni intra kimpatum bata
1: Iyo.
0: Ya, wasa ngulu na buwale. Wabi na tempane so ni bi bagata kata kataki. Na vono to tangoro in vakagali pela.
1: Na kana tempani bi bagata kataki sa ko na chigor na tarvale. Chico na tambani tawang kasi na Rona Weldes. Taka taka na forestry. Taka taka na freezing work. Rest home. Chico na prison officer kina sotal na tambana ra bunon ni taka taka. Arabay type tini ra kina.
0: Sandina, iyo, abawi na nabisong song kondundu yeso, eh, o klan yu kim ni liluti ko ni song song ni ngonin lubibiti, eh, in vakaga. Iyo, abawi na lotu kina vanua I pela.
1: Binaka na song song kachin na loman ni ngonin vi, song song ni ngonin vi chi murani mono atero, say ko na chiko na community level, na song song ko level, chiko yu loman na matentu etolu, matentu vanua. Chiko talangay lomaya na vimatalutu. Na vimatalutu na OSLA, na CMF, Katolika, All Nation, kena 7 day. At, iyo. Kena sotal na matalutu na chiko talangay lomani community.
0: Mm. Siya sa tiyo talaga nung ni songo-songo ni Vanua eh. Nung basa na ito wata iyo.
1: Iya.
0: Nindo sa tawasa ma, wabi na nung nindo loto sa kovata, nindo wasa ma na nung nindo loto sa kovata?
1: Iyo, minakang ko sa ako chingko e bida yung bagi kanan duda ko bachi mina loto sa kovata. Bi mata loto kedeng ko kaya mindo bato nando yung bagi eh. Mata ini kita kubun yang baik itu lihat kita orang tuna kumbuna. Ya orang tuna kita lewa ngalu tu pada apa kita nak kau bawa isi lese pa do dah kau bawa isi le kumbuna. Kau tu bila tak kita isi le kita sangat kau cingan na bulan sahur si saya kau na orang tuna burun basang. Orang tu bila tak kita na CMF. lele usara era saat dungo le nikina mengke kena ucho chingo na na bulo mingo na bulo oktoba sai ko mena biblioteki na tobata tundu dakap chuna kena misa ndu ba der chuna misa me biblioteki na tobata
0: sandina o to ta ko ko ti pela i va vi na uni va ko ka ra na vu ni ngaravini ni mava wani ke marota ke na vos ba ko biti ni srandi ba katala ke na singa ke biti na fiji de sa ba tanga usar tim ba kana numni vuli me ke vuli sere
1: ah ye mina ko bale na bale mina mai avon botana ba varunga ni Moni mada ni waswavici sa ikuwa na kena sa paparote chiko ranangon ni kids club na song-song ni ranangon ni na waswavici na buli meke and dupa edur talagi na buli kes-kesa na buli waswavici kena sa bitartar talaga morto na miharo mena le display teke ni virtu na mada ya na dagadaka ni linga iso wavici ina norto hall
0: tataka tataka bagoti rona ulu tanga bimbi sa tabu tikuna numdo sango sango ni lubi biti rangori kai
1: omo to rumbe ngana ulu tanga bimbi na kena menando na ngona atego wabu vale song song ni ngoni bit sa mai ngona sa tegu pomi na kina sa ndui tos na bi matalu te so sa mai se lulunga bale na song song ni ngoni bit le ja sa mani da kana bi bosaki sa mani lure ngoni kina na iwali lenga me ndo na ngona me kime mi na lutu bat me na kochi kime bata mai me na kuni wase kime mi chiku na bi matalu tu e songo sa mani wadur chim sa kabi da batani amba kingo kena wadur sa veli mana amba kina daka chimia na vi amba ki watulu na vi amba ki la ko bina kasar chimai na lutu bataya sa mai kuku tali kina na ni mi community rango poka tala kina na kena mai to ya we ngombale chir na darugo to ya bute kino tu anandu na rugby club na league rugby club ko ngono ba bina ko bale ni Ernan ni rakna sana nanu miki dorna nanu ma perubu ni lomani community.
0: Isreda gore na rugby league pela eh?
1: Iyo.
0: Oi, ba ve namdo NPC team, ndo chung pe kana namdo team ni NPC.
1: Iyo, chigo chuna NPC team. Iyo. Sangi karoni gitu na mada saochi. Iya, kena katul ni mai mada ngo.
0: Oi, ada ba namdo NPC team, ordo Tasman. Manga.
1: Southern Stags.
0: Ah, Sandina, Southern Stags. Iyo. Heya. Tos yeah. Nakati ko na natong kito?
1: Iyo. Matanin kito, pataki otago e be Lucy. Kena karuwa e ngito minaksar otik manuatu. Artong gire Lucy nga nandona po inji.
0: Mada ongo usar to na sa taki waikato.
1: Iyo.
0: Ondo wako ko sara. Ndo wako ko sara. Iyo. Iyo. Iyo. Pela, ndo talang baka kao ni nanuma. Muni, na wako madali kini si talno ki na wiki ma minakap ni kuwa?
1: Minaka, una, pabini minaka tinti ka na kina nanume toya buto abu balingo ni vichi na mura ni buno ate rongo. Na buku ni nungu angole mayo, angole tumay ba bulangi, na buno bulangi. Au meso tapo na bubale ni ngoni bichi na mura ni bonotero mai toke ni bandi ta ke na buku ni bika wala kumikina membale tana nungu bubale kirtu na na membale tana nungu bubale ko ngono na babi bina katini ra rasa tegu na mai bingka ra bingo ra ra boso tapo lima rende enje ni tuik ta bini bubale ta bada kada ke ra sulia tunon rango na ke na bibi ba ke na community ngo meado bachi mena ngono bilango Osa mai kongo na embole uchuga na itabingo na kena sanga metomani chuga daga daga bina mo embole chirta la muri mai. Kombenga ya na biyo babu bina kali babu bina kuto inchi na bubale ora ora sabo itabi uchi.
0: Na kapela iwi pela rangai rongo di kimuniti kuri na luvi biti na kabini kuwa o ambibi kuri na sio wangar daga daga tiko ya ukimini unisa tu kuna na tarvale na forestry na freezing workers iru na prison officers ah oya kevaka era sara na buna buta kati umbi akamer sara na toki sombuyani iyo na zabo ni rani tu kuna na kabini kuwa ni kuri ngole mai buna pata pata se ni ngole mai buna ni ngole mai
1: buna bina kabu nongo sa Outland, okay. Unore rebu naka jina ni mbata mbata ye wono a rere wina kai malu mutu gina na mbula rara wani bito se aki iya
0: ina sara sa vasa nga wulu sara na wuba le ya sa sa nga ni lenga na vio kani rati umai inva kagal na ikav niko kima misa vavi ni naka sara waka levu pela
1: naka sara waka levu ne mai
0: ina namuni mata wuba le kia irta langa na luvi viti le ni namuni songo songo ni ngoni viti ni saliva katikitiko
1: naka waka levu na vila namutu mai
0: naka iyo kima kanta tala na kao ni ngan repa moni na tala na umai kina ni pi tartar mei bali wali sebelah kima mitu nganggo kalandi kima sini lakon daba nua yenggo kima misa nrevi kima kim rongo ta talanga ni tiktaki mena mona ira ke autero ni silan dina ka vniko kim sa wa vni vna ksar kino vaka levu iyo kim sa lalo mo master tu ngayani
1: e sa vna ka vale sa vani ni vna ka vna vale va vinga ra vna ka tu ka lunga ta chiko
0: na ka sar vaka levu ni ki rongo ta tikana ndo mo ipala sio soto na turanga liuliu ni Fijian community Invercargill ene kavniko ke vaka ni dalata ani veri di pela talenga sa ndende o nikele pelo ni sa ndende ni sa ni redi koya io ene ngai posta ke ene ngai byuta ke na vitar tarong ene kavniko ene PMN Fiji page muni ne ngai redi ko ni rongo da talenga nei tiktaki rongo rongo vina ka mena muni i vonua sa reira o Invercargill ene kavi nikua sabu e tiri kadio na miniti me lima na kaloko na nande rongo ni tukutuku na vosa waka pertania o teo ya na vital tikuna vital noa and then and the tinga i Hamilton na vuno era songo tiki no irna luvenda irna i tampangone and then and Aotearoa Fijian Youth Symposium vaka dhurtiko ni singa tolu tiku sartinga na kafni koni mataka keina singa tambu ne mentale vaka talaki na Sofia CBM vaka unrove mbua madhua a miyo sambula siam.

0: Lady Malo, Wonga, Kay Munia, Nibu, Vitraminiti, Melima, Nakaloko, Nimbula, Nimbula, Vinaka, Nawalevo, Nitakuni Maru, Tatalangani, Taki, my Invercargo, and I Kavi, Nikua, Nibula, Nimbula, Vinaka, okay, Kimami, and Lubi Viti, and Vonon Dinduini, Saliva, Tikukina, and Singa Nikua, Nitakuni, Nimbula, Vinaka, Tosanakarating and Gravita, Vakavu Wale, Vakavuli, Vakavaka, Vakalotu, Vakavanua, and a song of Songo Tavanga, on Induile Wena. Nitakani tosu na katikura nom ning gravita ni bulumbulu bina katalenga eh iyo kimami revi kimuni tiko kimami ndala kan mami ndono numi kimuni ena ngandra kimbatambata ya kina vika ni ndo satavo na ya ndra pamata kali lai yo wiki mami talanga yo kalandi se kimami talanga northland sa paka kimami tiko talanga menonom ni asa ni sando o oi de pata tuna ni mami motoka ne lelo ni motoka wango ai sa wanga ngo mesa lupi kina with the vata iyo na sona mataka eh sabi ya kata kata tika ni baka malua sabi toro tiku main andraki na spring ya o tinga ya sana ngay sama eh na vule tumbu tumbu bottom bottom visa visa na vule liliwa ya na vima tangali andraki ndandui lako the Roman ndandui mbola taka na vako kota kikenda menda gangaro ni vinaka nga eh sama bottom bottom si vina andraki iyo sona zingu toko mandana ngande sona wabi nundan dobe la kova nan bung ni singu ke lulowa sa sinro ni ngoli mata singa sa sinro talanga ni ngoli nan talana ai tu tu wa waka tur tingang go kalandi sare di tingnan raki sang sa mar di to komenta ngau sa ro talanga ni mas mas tal tu ngai vale ayo sandan na ro waro ro tingai nengo wi nengo nda sa tu kunanga nengo nda sa wale iyo o sana ro teman tengan nang ngole ngai nan do talan da kana singa iya na sandan rede sandan ning gondo na serre in imbero ya ndo tuk tuk rive boli na serre tra wala ngata tiko sabuto sai bangandavi ni nanum ket serkina na veo kani marama oni lewe ni songo songo ni marama ni sana wa turanga lo me viti ni na bosi tik ne kapni ko flat bush sa wanga ni nipina katiani we kim ni vakande ndo kena nanum ni ndu bu vale an wal ni tal tal ulundol ni vakadur tikina na bosi ni sana wa katuranga lo me viti ti ya bir na kendra marama erna avi busa kita kati na vika men baleti erna nonda marama er ngolti mi vunu na vula o okotova
1: na to mai viti au teroa esenga ta meve verndu ndu ai na butura rani kaka muraki na vetu tu ko kamuraki kina ke ka ko baka botani mai lutu ni batani ndi ngende mika vingrabi ka ko ngandrebo bu kondru baka ko na rani vitar tar mai ke Pacific Media Network and a number ni telefoni sangani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono to lutu lu barua wal wal mai ke ka tani meli liba liba complaint @pmn.co.nz. Se bola bola kabako to maiki na katani meli viwa vitu ono saibandua manuko rua rua bandua eo kalandi rauni ko vitar tarbodo dolu kiri Broadcasting Standards Authority and a saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi ko banon to website bsa.govt.nz na vei kundru kethe bakongo menendo bakaidu ringa en na lomba ni husu ngulisinga maininga ona abakaidu kiri nubingarabi se programu ni kathikadibaki kakundru bakitiko.

Viti, Georgina Lendua Vavoli. Nibo ilima na miniti me ono na kaloko e na ono kaloko nda na rongo da tiko na nanda I rongo na waspoka pertania e na kavi. Niko iyo santa na rongo da tibe I atutahi e na lima na kaloko na vivana avaka e dhori lenga sarakina indua e na singa na noe Sylvia Park oya santa na rongo da oti santa sarabutalinga e na reitio ale alo e na singa e na noa. Sama I dhabuti taltinga na edhana turanga mba kitulu sa mbulko tolu wakitikitiko ya wakalandi o hapai o tene. Auroi da tiko ni baka idhuri tika na mall mai Sylvia Park ngai niko wakiru baka singili tiko bavio tini ena nito mall ngangwe Westfield. Auroi da ni si naisara wango ais asangan baka ni rabuli kwe sa nangone. Auroi da ni leusar nangone ra era tiko kina non ra itumbutumbu inundo ni visusu. Iyo sangan sote niru leusara e wakila ni lebu ni wili wili viki maminangase dhake. Iyo ngai ndona ka auroi da waka lebu ni kuwa utakuna tiku buwana ni tuta ni wakai wakavi ya wili esu wabira na turanga uri za tingu wakari saranga esu kama ivali ni vivisu matali ya sarvia uni ndona singa utiku ni kuwena mall uri za saranga na lebu ni turanga na samungawe matandra ndo mwondra lingandra wango iso sangeriti rungu wakando ike wakara matasarasar talanga wira utakuna tiku wini tuta okila okay, rere ira sanga ni vaiti ti ko kalandi ander la ko beka minta tale na vonua eh ira rasa lebu seranga esa ndona kana lebu ni ken rei wili wili sa min tu kono benito ta au kere kere me sa wuti nga ngona ndo rosa nga lebu ndo rosa tu za kisaranga men ndo rosa ngole ani usa lembi wali daga daka mo sa ngole oiko ang ito nuko ay wala ba siya nga undong baka unong gubiri kita kung kuwa lebu saranga ng matabubo baka ndandang siya nga nirai da eh ane ndandong ngole sa buye en morong kuwa manukaw en dandong kila eh so iyo sa ndandong rito sa mata ane sa na awe kanda ndandong rito waso ma ngay ni kuwa lebu saranga sa ndona kana wili wili ni nilio ni panuara tiko ni kuwa na mol ndona okila ndona tolu na kota ni wili wili ni funu era turanga au sangi rithi rafakan dua avaka era samunga wa kevi au sangi vango isa ndo mbaka nasinga ni kore rero suku mikini wali ni vivesu avaya anungu vata tarre au sami nikira nga vini tutara ni sandar vata tolu saranga ya ni itumba kira ngole nga mai sa kira mendanda bitoka naruku ni puni kau sara virta le toka isa nalini ni funu asa ngana nonra itiko tiko asa arte que tu mani tu tuvi alla que tal tenga una veca y la vaki re rangunu o engono tiko ni vava langi sa rongo live nan de monra angai o tinga sa kiru rongo da sara ni na vita la no sa vaka verti ndo ku kira engo ni sala o vanga ai ke sa ni ra security guard re ro bi sa na vita no ngondor sa re manden re ani o re vana indo na nan da turang na nan da turang ngau kenda e o bi sa tinga ngue manuka kau pati kita nanti telan turangan nama kana ro bisa ro ro pati tiko ngan telan yanu yanu ro bu vaka tarong tiko entar turangan sa kosa kosa o ko yang ge kosa kosa watina vaka era amateni iya sanga na avanu era vaka tiko tiko kina saran rewa vaka tiko ngan na non retroli kina na non retutu bi tu mo nanda loloma iya o maruta kanir ngole mo mo ibating boleh litu mo mo ifasa rewa kina nanduin dinim bulan da and the sotawa nan dindini tamata tamasakayani and the sarawa and the pasarawa the warungoda ni kendri tuku sangi kira keringa viru tu kira ni eta tambu na vonua tongunu tikina ya kira ni tu kota talenda na vonua onti ngasar tu manito sar tiku sarumi vambulu sar naturang ni ani ovisa vikira usaya tosa sarumoya ibuli dakadaka au mai reide mai tumuru nungololoma ena vaka saravira na leoni vanua sanga na nanrai tikatiko ya vina kanira vital no ngakirna linga ni lawa saratoso saratoka
en da maru talanga ivingu na lomanda ni da rivira na linga ni lawa nira wa abu ki toka na sina ini liu ni vonua en da makete sena vonu ni vivu li menta gangarou ni tiko nga en da gangarou ni tiko nga o tiko nga neka na sina ni liu ni ko olivana nungu na vika vado mi silvia pak na noa o sa mani kira mikiro sa vako tatolo saranga mi tumba mi sangol mi daka daka sa ya si vuri sansari tamaya sa wuti tunga mengango vida tal ne sekundi mi dalangirungova and dalangirungova ni vako uti na sirita tokongo

to vata. Ni se bine de ono e na tini karua, na mini tini bula ni bula binaka. Na waliu, na se mna katika maina kwa nipa karumbu kendai, na ika tini kwa wani singa ni bula o okusita. Binaka waka lebo iyo. Nda pa bine mtangtala tinga vi Pelasio Soto, na turanga ni Lulun Community, Southland, Invercargill, na itaka ni, ni amaruta kani tiktaki, ma Invercargill ni neka vini kuwa. Ngandri bitalinga, moni na sureti, moni na tiko waka leo lebo. Na Lupa bintu ni pakai tiktik kau masih Southland, pakai mimi Invercargill, moni nanti kau yani, and hall ni pula ni lalu Lindisfarne Methodist Church Hall, okay, awam buat ni nisa kirlana pun nanti kau kena lima nak loko, and kau ni mataka, and apa kau duduk kena sebut taki meke, ngono sebut taki meke, mimi rana Fijian community in Invercargill, and ananda Navarro laki, iwa kau taki buki, sena ananda laki meke. En Murihiku Polyfest. Ang gawin dapat kayo rin ka urusang bulka pa kini kurusang bulka walo. Ni vulo ko sita en ILT Stadium Southland Invercargill o 2026 Miharo Murihiku Polyfest. Sa buta ki meki na pakay doon rin tiko ni mataka lima na kaloko en Lindisfarne Methodist Church Hall. Sa kiri mo ning gave it. Tukun takayani. Ni besuri talaga ni pakalo lewo o ni na tiko na song Kau ni sebut taki meke ena singa nimataka. Bina kau mungkin lebih kumpulan lebih tini. Nasib batu walas sautu nak kena pakai tiga meni tiga tiga vali vali sena kau ni kuah. Ni sarah sarangan ni sarah di pela. Pela sio sautu and PMN Fiji Facebook page. Kena tiga tiga terlengah. Membeli terlebih sureti in songo ni sebut taki meke na lima nak kalau kena Lindisfarne Methodist Church Hall ena singa nimataka ni bisuret sarah ni wakal levu. Yo na miharo 2020 Six Miharo Murihiku Festival and vakai dori ana mai nei karusa bulka wa kini karusa bulka walu ni vulanga ngo okusita and ILT Stadium Southland e Invercargill gold coin donation and ndo tiku na songo mine thiwe na mataka me ada na tulu na kaloko and e kavi ya avi kimni na ngandra muni na kila na mateli ntuku tuko ya ni gibi tartaranga vi telasio and singa soti na singa singa dawa soti, sena vunua telanga itiko kina, na vunua ya na ILT Stadium Southland e Invercargill. Vinaka, sibina ono ena tinika lima na miniti nimbulu vinaka saiva walo nandrao saiva lima tolu ndua. Kona nungu talo takatunga ya waka laka leka na vika mivaka idhuri Sylvia Park wakatana kina nungu are nungu vire ya kitoka ni kuwa uredi toka ni liusara toka na vulangi, mata vulangi and na vuno ni vuli taki ngangu e rangu na Westfield Mall tuku na talanga mwavu ama imalevani na singa na noa erua na lawa ni gangs era vithi muri na iselekawa ena stoli vuni e mei Kmart e malevani na mole hae Kmart na mall rawe tauri iselekawa keina kaukamea na nandra vithi muri vuli kena nandra sanga mera vipaka mavotaki ni songo saranga na stoa aranga ira toka ilo mo era nando ni vi voli kir talanga na ngolen merli voli sa songo na stoa me era sa rakla mera tombora o era ya o era na ngolen ya merli vi bala ya kona ya na ndo tu kona wasoma minda ni ndo ngolen voli da tiko baka bimbi na mall to be vigilant da vire ya kitoka da kosar ni wanra ke poka sanda rera rete tokon tona ka poka sanga ni ndo to kama tamuni ka ko ni wanra vira baka balabu ringa ni viri ya kisara ni viri ya kisara wakai sanga ni wakai ndi na lomu ni wakai oni wakila ni warundura kaya adho ni sa ngol totol sar nga mai kapak ni ngol taler li buli buli taler ndono vanua o klan sa babida ndo waka dori na Westfield o ngendo kimem ngendo reyani sar toko itumbo irna ndo ni bivoli ndo mbeka na false alarm sen ndo mbeka kay kaila tiku mbeka ilo maya yisan dana red tal nga ng bini security officer sara tu in the VC toa sara and ratu rana rabutu na VC toa so and the V mall
lengau ya mendengar garoni sertiko mertiko boleh katikan dengan ngone kita kan tak ngone tiko ini le voli voli nistoa no malls le le wango kaku ni rotik sermi puno ningkito dengan le bosing le betul tu nanti lo muana ni mall sana dua eh ya dasim tak kila nak bukan dalam kanan doya tu kira talengan ngoli tu yani endo tani tu yani nanan rakin ini bola rasa tahu tu mei vale serana rakin ini nanan tuwa kini nanan rubah sama eh dasang ni dokila ya mendan dongang garoni na yang dan rubah kitiko ni endang ngoli voli enda voli voli enda visinga na vaku tu lili moto na enda ngoni sana sekirim mendan enggang garoni telinga enggang garoni wambi bibir na luvenda na dong suli kini moto kake buka sembarting na nan releseni ya mendan garoni santal tinga dan na terongga sivino puno rengoli kino der rengoli vata na vitana kolok meratiko ivale semisana tuku tikun tiku bir oke mendo mona nanti ke valentini sina tini kandua ngai sivi na tini kandua ya ngai do talengo na kere kino motoka satu na senga balatini asini tiko ena ngau nando na tikun kino nana kita tamun rutiko ivale eh muni tikun ivale sanga ni sa fima mantin kandua sember ngai ani ngai do talengo na kere na motoka ya solitu solitu bagara raf sana ngai na kilangan na ngondra ngai na numa oh isang sotiro waka bibita ka tuna na kita tana ke fium bitu meya eh iyo ya ko ngan na vi wasi la lai nga wawa ya ngan driva me o wasi ata lenga na vi katu kuna tiko mo wa ni adha me malivani ya nasinga na noa menda yan dan driva kiti kon tanggang garo ni tel tinga ya ni enda ni dan dao tiko voli e vale kena nonda bimbi me vale menda ngoli voli voli say na lotu dhaka dhaka na voli na lingito na sarangito pa bimbi tiko na vi ingi singa pang ruwai levu tiko na ingito na pagay dhuri ya no boys nung gundina featuring Natalie Raikandraka.

0: Pamana Viti. Tatakananta wanda to Jimmy Subway das. Kero to na leoni ilaulao ni kalo kalo zabu ni koru makawa saiko dinanga. Tataka eh? Aya, davana na nanumirsa na nanda tata na nanda nana na nando one thing of wuli ningi take na ukalele. Iyo, nimbula vinaka, no wali vuna sema vinaka tingu eneka vinikua. Kepa kaitiko induo na nomu ni matasere, serni lotus, serni dhumu, sendo mbeka na nomu ni matasingin ringi. Oni na ngandre vomo ni mai sebutakando na nomu ni sere. Evol ni walis, nipi tartar me vikito. En nambandele voningo, saibo walo na nrao, saibo, lima tolundu. Say in a cutter liba nemai dot tangi the kimbao at pmn.co.nz. We came in Telangana, Durang Maram Nitaltala, Nivakatani Sipinibi, where is so? And we say New Zealand, the Kibakani and Revu Mindo, Vakitev Menivanga, Bakayalo, Nivakabri Bakarumbuka, Sakiri Telangamunindo Vitar Tarmai, Rasaman Nivako Tangaman and Omnicat Katoni, and Nivu now, we were carton to the Kavitikuna, Wakanda, my new Methodist Christian Fellowship. Now, what if Tele? Panik na pagkutik mi do tan kat ketoni nang gelurai men pagkating takin vaga rombo kamingo eh na ko bagaliwo yo ona numa men do mandan na ndare lesen der ngo da tal mandan kat ketoni kina turanga to bata turanga andau rai bosa on Dr. Paula Ngereti kani vunga vi kimni ni bangana ni mikoti ko na ndona ngona na kalek ngango esa na kiri telikina min mai vaka ita vitale en na ndona ngona ngona luvi viti esa ko sa ngom ni bula vinaka tatoka ni vaka tanyo ya se bavi en da vaka na na nu seranga i vanua iyon ta sa na ngole ser mandi vanua na university ni deva torangan kas ni vuli ndau rei vosa Dr. Paula Ngereti kai na i tumani talitik manda ni tutuku ani nai veo kani au klan tutu mi mbola tira o matuku ki kandavu mi au sambula re turanga tau vata
1: sambula re marama tau vata sa rongo vina kana domo mai au klan di
0: rongo vina kata lenga na domo mi au au kila ni na maro taka tiko na nanda tau nganga na nanda tau ni vale na kabina noa
1: karau kaya sarti ngangori varau kaya sarti ngangori
0: kua iyo alepo ni maro ni nganga ki mamikana palusa mitu kena baka mbongi
1: Oh,
0: iyo, iyo, a Lucy P. Kau,
1: iyo Lucy P. Kau, iyo, paling sambil fikir dah.
0: Iya, iya. Dengan rongga dasar manta, nak kena tomani tali tikun na na non ayam yang rona ayam yang itu takongo kandabo kei matuku.
1: Matuku iyo. Pertama itu kau na nunggu bawa mandalengo nunggu kai cukup nyok kandabo kena bambalengan na Mueran ni bunuh si nadangi main narai, ya unga kaya. Tapi ngaya dani kini ngori bete sengi di tuku na muera ke vitileu. Betengai sini baga dana mai vitileu, baga dani mai mutuku. Orang tahu ni orang tahu ni mutuku rawa. Oce ngarang kelih tahu ni kanda. Yo mutuku awam mau tertar ngau untuk ya do bau ekau mai vitileu. Reklamin nak isora kait kuno mutuku mai boleh kait di korvo mai telew na vunu vugu mai wai isora kait kuno ni vreda ni mai dele mutuku mai na ulu ni wai ni mala ve basa no ke na corona rokrokeawa yen sin kila ya vaya dan ngai vitileu ni adana makawa ngau burutu burutu me buka sakin ni da buci ngani kuwa Ya, gay utan lo tak tahu kan? Non rendau bina kata, nengau nasi gay tahu bunuh kita nak kay polis ya, mai tahu kita semua kita futu na, harus bina kata na buti ni kula, dam damu saya buti ni kakan, dam damu mai uku kuni embe, mai bokau kaya, na embe sana kay cikuni kula, nak kula, pernah nak kaya boleh mana stoa, tak buti ni sipi. Yana kulandina na buti ni kula na manu se buti ni kaka kandam dam yo sengo so ni roka vinaka na kaka se na kula mai samua ke tonga rendu mona chunga na kena kuni viti tega bu mai la kemba logo mai la kemba na dolo mai la kemba na tolo ndo ni ambaksa utimra bevoli bra rawata nonra kula ni embe la kula ko salai O chikina na manumaru na kula watiki na kakama ila kemba. Saramani toso mai, miyadu sari matuku, matuku se lebu sarakina na kaka keno kula. Sarangai vipuli mai na kai polinisia, ya nangone a se adang chukina o buroto o sa o mataka o chini ndombe ka nangona ndromu kina ndona yasini anyanu ngai nanubitu kone bu maikina na bakasa mbani ndonia nanu ndo wa votu mai matuku na adanu buroto kula ya ndu tanga na yavu makawa maramato mai matuku wala kati makandru na ya nanatiko delay tongavichi Delay Tongaviti. Yo, on Delay Tongaviti go, non reab Macawa, Nagonbekara, and my Vivolikin and Akai Purnisia, and the Lagovoga live in Delay Tongaviti. Ya, na kena Nandre Vivoga live on a Vutinicula, Kenakaka, some my Vutuniokin and Abono Motuko, Umbrotu, Wilikin on the Late Tongaviti, Mevacani, Samonuni Yau, Satum Tangaki, Navingati, Kemanitumbu, and Dona Bevola Voluti, my Motuku. Gai sovir na chiko mai na koro o Delay Tongaviti rangai vangarambula chiko I dake rakrani dona vuno vinaka chiko mai Samoa ke Tonga sarmani ngoli dake kina Oni sa vamuri chiko nei talo maramato?
0: No vamuri e sartinga Delay Tongaviti ndo bat kethanga na vosa ya?
1: Ia
0: Delay Tongaviti
1: na ia? Ia mepa kana na o Tongaviti na dani vunua mepa kana indela na endel ka Delay ka I am going to go to the mountain. Entin ni sanga tu tu samo ya not turang akau ka turang mai samo evu mai na dona ila kulako mai tonga fiti ko nga vuka mbuta chuku ni ursan ga matu ku burut kula era ro ro tak nai balu ara kai kini I samo ke tonga era sala yu to evu to kikena na kau ba ka tu tonga ke na kau ba ka tu samo vida chuku na ken bon jinjina so me ko mai samo ke tonga na barong sing mandar klan wo ba vite changa yo mai samo ke tonga chiko na ma na ni ndo na chiko na sala ni alo tonga ba ke samo ba ta kikena yo ndo na ken ndo ndui o iranga na yalo ni turanga ni samate arlako I pulotu ya ruru samo ke tonga ni samate na turanga na yalo na lako ina ndomo ndomo ni singa ya me vole kativiti o changa lande wai o tre tin sara ina ndo na bono ni tandra se bono ni ngonde le totoka ni adana o pulotu ya na karabo mutu chuma tong ke samo baleta urna non ro ka turanga el saliso tali non ro yavutu ya mai protokola mai mutuku ya urna tau banua mai tonga ke samo e singa ni bakakina mai alondra e singa ni singa era mai alondra baka mai samo era lutu iwai ena muera ke samo ranga ila ko ndo no na no fefa ya baka me patakin bulum beka vekenda tonga talanga baka kina urna tau banua era singa ni lakui pulo tu urna na kawa turanga mai tonga era lakui pulo tu e tu vida tal chiku na kena van tindin mai tonga na itovu ni vasu e tu talanga vira e adana vira na fahu ya itovu vaga viti e singa ni itovu vaga tonga se po samo e vaga bimbinga nontu na turanga ndo tale na ilo loku ni mate Iliu na nonda bono ni sa matendua nda lolokta kwa na nonda musuka na dona ingangalu. Kwa ya dana kini na iloloku ni mate na ingangalu lailai. Ya maitonga, ena ngauna makawa, sembana lotu, ni sa ndo matendua na turanga ndo dona iwagraita ki nondra lolosi mara musuka na ingangalu ni lingana. Yungo nondra itovonga na turanga maitonga, wana tovonua esenga. Kongo ne vita ne pakraitaki ni urna turanga ne tuitonga vertike na turanga me Samoa era vutanga iviti mai pulotu na alondra lesta li pulotu imburotu mamutuku vertike na tonga fiti talanga me adobniku turangi ero me Samoa dafana bali tonga fiti era ka lawaki Baletera rongochukuna kawa mai matuko rakui samo etonga ena nondra lawa kendo na keni bos bos taken do tarna keni bos bos taken nondra ngasin ngasi era mata iso tarna bono mai polnisia na imbali bali tonga fiti na tamate mata ina soko dauni soko mati wara na kuna tubunta keni tukan deliu era mata iso tarna na soko ra soko isamo tonga ena wanganga ni fiti na rua eso tarnga virunga ora sanga lindeo sara I Tahiti mai Tahiti sara ya nanto tungaki na kai tonga fiti ma do ni ku sara klai tuni no na kawa mai Tahiti na nanto na tonga hiti a wombo tini tutarnga mai nishnandi a te ro na bo mo tini do na kawa ma kawa na na tonga hiti e ora kai mo tukunga ya do sari Hawaii to na kani wase ya do sari Hawaii sama ya nanto mai Hawaii na kono hiki na tarunga nada mana bamba di kona hiki mai Hawaii ya ken bamba li unai toki ningele ada na kona hiki ara le vangel san chu mai Hawaii ana no de vende ya ken ve ya se Polinesia ya uir na donda nga mai burot kula ara gai la ko na ngono ni balu esoro lako iur ver na chiko sa chiko ne kanro mai kandavu O sea, vamos a estar hoy, en ese momento que cantavo, na y recorri que ni alo me cantavo, es ni chico me enamora, chico no mueva que ni bonua, mai na casa leca, na engorro, pero engorro na bonua, era bumai que na tawa bonua beca y cantavo, era bumai, patuku se mai, protocola, ya ni ura lester na alondra, era na sin ni la cosombo, me va a estar aquí, que no la que no vo, era la cosaque, na engorro, que lei, deva da que, y no lo llevo tú, e matuku se mbrotkula. Aken lembe ka pagala da angori.
0: Toto ka wakoti. Iyo na maza wa mingo. Ndaro nini ndia wa yani kina ndo talambe kani anuyanu. Se mwini na kupaka wa yakani taka irone anuyanu.
1: Iyo wala po nga uwe.
0: Toto ka sarangori.
1: Toto ka
0: eh? Iyo.
1: Okla ni ono tali taka. Malite wa erorongo chiko na nondo ndo ndina.
0: Isa levu sara. Ni mbolo vita ngana uke kira umengau. Koya, turanga angas ni muli. Ni mataka sana sebu taktike na mana korinti teme Christchurch na madha unibosa wako vite New Zealand.
1: Andi na vinaka.
0: Iyo. Oya na maina ka neka wano, sana teku sana maina ka wano nisinga, kine katini karu nisinga. Ni oya na madha umengo. O kira minundu ngana nomu nibosa nipaka ndrevi, ke mami na lubi viti. Ke mami maru takatiko na ni mami vosa rongo rongo vinako ngo.
1: Io, non vi navo a leve. In tua, Omar Maro vorrebbe mi sa fare dor na sen na Madonna e vola numingo. Io non da numana non da vossa e se ni non me cani donga na Madonna. Non me leve sangu di me sangu vul caro na Madonna. E na veia ba che me num jo non da vossa. Io e se ngata nga ni yanga be ke muni na itum tu ni ngon ni barong ti ko sing ni yanga muni kai kai ti ko urna non da na ngone er sa sing kla non rovosa bleta wi ko sar nga na non wi tabi na pa muli der na lu be muni ena non rovosa ta mos pa bala nga sang ke buli me korli buli nga buli nga na ngon sala vir non ri toka ni me korli buli non ri toka ni non do ya sasa ya lo muni vale no ko bos ni bra sala ke ubin ka te mengone buku na luvemu pa buli di ko ena non rovosa sing ni mos wa vi tira rambanga mos sa nga me non rovosa ke bo ka o ke la mai non rovosa bale tsa ke la ena bandi de ke en ko na buni ke na do talita ke bo ka le na buli na ko hangareo ver na non na mauri ke na soltale bale tere ke la na ngone ke la na ka mos bo ka mauri ena ngone buku en Afrika kera na klab nak tanga bos ba bali e ba tanga kina be kenda en dina ni sanga be kenda na using bomba tu tu be kenda na kohang reo se na sobni bos sam be kana dana mai mai New Zealand di sa de sa kena ngono me sa ta utaki yo na vaka sam ke ba kasenga na kohang reo marle buli kin ngone yo na buli e te kubunga I vale ko mbanga ya mramto
0: Toka wako wati na wulie teki vunga e vale. Nikalunga ta sakati kuturanga to vata ni baka tingu vinaka.
1: Naka marabato.
0: Vinaka. Ni mwadimanda. Ninga iranga wata tika anandu mwai turanga. Kasi ni wulie nda ura ivosa. Dr. Pauline Giretti.
2: You're now listening to PMN Fiji.

Sarana, na itungutungu na ndoni vei susu ke vambi mbibike mnina ni mamitambangone oni na marutaka na numni sota tingori vaka veo kani vaka vei nganeni en singatolu oni na tiko kina kirikiri roa en muni mava ongo yendongole sarama tana kurintiti Christchurch pangarete kitinga maya na New Zealand Herald Online en ekavnikua cordons are in place as police respond to a serious incident in Aranui, Christchurch. A police spokesperson said officers were alerted to the incident in Basingstoke Street this evening. While there's no risk to the public, the area has been blocked off as emergency services respond. A spokesperson for Hatohone St. John said one ambulance, one operations manager, and three rapid response vehicles are at the scene. A fire and emergency New Zealand crew also attended the scene to assist, a spokesman confirmed this evening. Nakangaro ni tiko and Pakitiko talinga na nandan duya sa ni koro eh iya vinaka na wali na sa mga may saiba walo nandrao saiba lima tulundua na bantalvoni rani ni vita tarmiki ni wali wali si ene kavi ni kuwa si vino vitu ena walo na miniti na mnindo ni vengara vina kavi ni kuwa ne may tangi za kimbao kani maro viyao na may vengara vitale tiko nandan may usasuko na vitu yume pa kani osaso oli olivia na kavi ni kuwa rosa saltinga na nungito kani na ngoli Hamilton, umaro baka lumaro takana nambulo mo siya sinira nindo baka yoko ya, mendo may vivuke may tamani, eno vya kabini baka rumbuka, vya kito na nando ni kadikadibaki, siya nga turanga ngo endo ni fika, nando ni kadikadibaki talanga nga turanga ngo si matata yeah, sa amba di urungo di koto ko sa amba di bebasa vya wibalo ko menona todo ko misa turi kende ningo baka ndo na tinkaro na kaloko ayo, sa angi tukuna, siya nga suri tirtum na nga roma ina vitinani may vale, o tinay rusi batike ina mbui rusi mero nganji may, vali walesi ena kavi nikua rungo di mandan ando monra urungo baka mbulu talanga ina koro ena kavi endai, finaka finaka wang lebo na nanum nindo vito ko ni finaka may na vya kavi, ni wakarumbu kavi, na wali mna mnindo weto mani voli mai ke kito nando vengara vena nanda vata vata ngona lubi viti ena vya kavi ni wakarumbu kame na tolu ena tin karo na kaloko ote sanga ndo ruo na yawa na nandra prokaramu na wekanda ni rotuma mena tin karo na bonglevo ina ruo na kaloko na mataka ni wakaruwai mnindo kako ni ngole dhava nando weto mani taltunga veira uo chochibai ke Alfi Atalifo Prasad ena vya kavi ni wakarumbu kake na bonglevo talanga ni wakarumbu buka eh ron ron langi ke na uta solo tau malu eh and PM in Fiji pamanaviti.

0: Fiji.
1: Wangani ua ke indaveta tambu, isa tamangu. Nisibina bitu ena tini kaono na miniti ni mbula vinaka. Na wali vina na mnisi ambi vina katimena ka vini kuwa. Wambote nirere wasa wasa na turanga nda suri tukutuko mevanua. Vili ame ravai. Ya tonga toko kwa ndona serikali na madha rosa oti. Na na nguo na kabichu mbeaka se Singapore rumbuka ni mber ni rosa oti na timinira. Kina timu, na timu mbeaka ni kandavu. O senga sa tini turara vina kasara. Yungu endona serikali. Wola toka o vili ame ravai. Ena madha rosa oti. Turukawa ni seremba ama aka. Ma angali sa arna yandra. Yandra manda arusa na vala. Iloma ni mbuza ma ila uzala. Kua ni rere se tanga ya taka. Na vingi endra vu ena matata. Nungu meke erere baki sara. Ni unda ulanga vudu nga va ma aka. Arna yandra. Nisa arna yandra. Vikim ni kensa no kekimi ami. Ni sarwa turanga ora. Nitaka ni ni bulbul binaka turanga na merama turbu na ngone leo bambu tenyo ni marotaka tiku na ngangga talanga ni ni nomu ni kurni vuli na madha wa saoti lewe sarati kena kena vita unotaki o isanga yu wala toko wango turanga tevu vili ame one team, one heart, one goal believe, fight, win ra all the way, we are behind you let's go ra saati na vina sarwa alevu iyo Rai angendo wango sando mbi makau main na itu tuku seni rongo mi vunua eh na vi kavini vakarongo kawambu teni asa satu kau galila yo kwe ena kavini kuwa sangan inda rongo tarakina na nanda rongo ni uli itu tuku mi vunua ena kavini kuwa Vega 6 over mai ni tasu mai giri mai saiva walu nandrao Saiva, saiva, saiva. Lima tolong doa na bentel boni wali wali si. Rani ni vitan taro mekina. Au kla sare revir taki. Na lombi ni sulu. Sare revir tekin beakan na. Na isulu batikina soba talambangan ni sulu. Nisa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kani mbulu vana katalanga. Nando ni varo mai kina PMN Fiji pama na viti na viakavi ni vakarumbuka. Turanga si vuli daure vosa Dr. Paul Ngireti. Samalo mbula turanga tovata.
2: Hey, samalo maramato, bulasia, bularia.
1: Ale, ai, sasa, abadabatu andraki mai vanua.
2: Andraki tatoka ni kua maramato.
1: Au sarongoda, eling, tombo. Misandangangaro ni sarangaviro talaga ng ultika ni Wanga. Katawang kini, binawanga buka. Eh, buka chika na wanga buka?
2: Eh, buka na wanga buka lambas, ha?
1: Iyo.
2: Saan, ausin ka?
1: Nguwen.
2: Nguwengele.
1: Nguwengele, oena. Ena. Isa, tutoka baka oti. Yoro iliki mitalitinga na Zoom na madaw sa oti kina vosa bakandavu sa tutoka ntina.
2: Eh, ya, ya.
1: Iyo, iyo na mado o sang mo dani kila. I haven't asked Malo. Malo, has anyone called you? Did anyone call you from last Friday? Last Friday, and tried to answer the question that Dr. Ngireti asked. Kuni ka liba tapa kung dako Malo.
2: Iyo. Sanga ukla sing na yadana mane asase wara nan dole mai eyo wanule ukla sanga tal manga chiku nei kana sanga
1: iyo
2: e lebutun ken matangali lebutun ken matangali kon chiku mai nangani ko e bokam mamma reverton vi matangali sanga bokam the raider start chiku na suina na ken mamma e le kan binaka. Ya ko ya dan eso lo uno nan reven reve o sarango dentro de andan gori
1: reven reve y maybe este vtv
2: sanga nan reven reve o clama reven beca akan rao en total de matangalia ele tal matangali la sanga ya na sanga ko mai nengani con que no matangali ndo biutali wai o cha na un clan na buni tal longo un baleteni. Ni the red is gonna sang go back in the ni ka mama re back in the red is gonna swine a lot my okay low vichiko no guna numa
1: right you may ning aning and the other kin ya me bakale tali
2: ayo ayo sang tan no no au clam et to bata et chukale chukale so no and the live no no kunikin na sang go ya me baka me butale wai me bakale wana mai au ka kla onai ngani dundua
1: ui Kandin, oi luala la eda mai lau eda bayadana, oi kanda koko ko yan reven reven bayadana mai lau, o makani ilai vos na mingo ko na Facebook iyo, awa emdo memo de maka,
2: iyo awa manda siyang ano sa niya lang naki mami awa, oro ni wangra chiko na nongo ko pinta ko chiko awa.
1: Oi, kako maramani mualang go ni sangga may lao eda na sangga eh?
2: Sangga yata mararamba nga.
1: Mararamba.
2: Sangga yata mararamba. Leo bitu nung masaka ni sangga yo. Awa, lako chiko na nrebe vanga rai chiko na matanga. Okay, ni yata nakilili na kontro-kontro.
1: Kontro-kontro, koli?
2: Metika ni kontro-kontro.
1: Oi, kontro-kontro eh?
2: Iyo. Awamanda, Reven Reve, Conro Conro,
1: Sanganrau,
2: Ndole. Yeah, Sanganrau, Ndole, Nadana, Sasai, Ran, Saspara, Nandrunro, Chindole, Nadana, my Nandrunga, and Nakondro. Kondro
1: Kondro, Minandrunga.
2: Yeah. Oi, e kamba berata wemroi wine adan na leve lawa.
1: Leve lawa.
2: Leve lawa, yeah.
1: Yeah.
2: Moi maro. Na kan gona se lele sa kinna sanga. E adan na wine dividi ni sa kali mai volele sanga e konro konro sanga e sanga. E na sanga taro na
1: kan
2: leu tu na kena matanga. Yo. Yo. Na ka esta tu sa
1: ra da ro ro bina ka ke, ni kwa.
2: Yeah.
1: Sandy, no way. You can remember like every kind of to come in a sanga and don't wear the wasia.
2: Yeah, and Matagal Sanga, yeah, I seem to do my
1: Amaka.
2: Yeah, I live in a Buddhist, given in a war wrong with you. I live in a Buddhist. Buddhist, I'm back in Leveka.
1: And I come my Ningani, and the Nika, the Sanga.
2: Yeah,
1: Natarona, my mother, Saudi, Sandra, Mother Latin, Evita, Evita, and Evandra. I can be Kendrick Vivi, maybe say Viti so. Yeah, Ndole, Driven Dreve, Sangan Rao.
2: Yang dua belas saya Leila ya.
1: Oh,
2: yang dua belas saya
1: Leila.
2: Iya. Bisa kami buat sanggang apa terkena dole.
1: Oh,
2: naya dana. Iya.
1: Iya. Kondro ni saya Leila.
2: Donu kondro saya Leila sahaja. Why ni dividi? Sahaja. Kondro sahaja sangga.
1: Oi.
2: Ini ada nabi asyik bete ruang anda sangga saya solo dapat me sangwa. Mereka nandole.
1: Sangwa kena nandole, sendole.
2: Mereka kani mana? Kerja, aku kelas saya ngamai hotel ruang bete ni sarui, bete betanawai.
1: Amaka.
2: Orang sangga bina katanawai kata-kata membulakin.
1: Ya, garis, jadi sarai. Tetap, tapi nak survive bu terangan itu. Ia mesti orang mulia betul dan orang dari Talanoa, enak kabin kuah.
2: Madaungo, sana kuri ciko, malam itu, nam tukun ini madaung saut, nombor ciko, ayo go, tukun ini mai berat ke nengani, beli ti ka o rokomau tu naluve lutu nusombo samba, iyo gay luve natali o lutu nusombo samba naya dari tukana. Lutu na somo-somo ka lechu ko iberat, may bambul-bul kinto mati. E naingani po sota. Nono chiku kina ang gai bida na kaya doon dua, sa lai to mati ang gale mbulu mo naingani. Aratong bultiko in Luvena, aratong gai sasanga chiku na Luvena, marato tara vale. Na yabu ni vale nga ang gai daw sisi nga bati ni yabu nuku. E nuku nga o naingani. O chasang gai lako may naidong bano mamembu endo na wanga na rongovoka. Tamani wangalevu na ngai kele mai naingani ya sabondo mai kina endo na marama na imbua na adano na ivondre. Na levu ni wangango oke adure na kena itanganga ya na wakana univana ni nunumuchiku ni ngarabatu. Ocha ni sangai soko chiku na wanga sangia bakla ni sa ni ngarabatu sa wondo wanga chiku unitaki koe levu ni sarangano lom ni minga. Nah, tu anak kasa sanggih kelian ini nengani. na wanga na rongo boka mai nei dombo dombo mai bua au na gei kure tale ni na nonda I tukuni me vao chi na madongo tukuni
1: ye
2: herrea di nei ngani rongai lewa me teira urmanda ina nonda tikina mai nei ngani me daka vina ka tale manda kina na mbuli ni rongo boka na numuchiku na mbuli enda ui uku kuni wanga vaka turanga Buliti, no dan cukup na wangga buliti. Tapi perkataan ngaki na balik perkaturangan tau buliti. Arman yuriani na uduna saya dan tokan ni kuau dakam buli. Kini barban ni dakak kita na buli ni ronga boka. Urut na luwe somba somba. Insan mungkin salengga wawan somba somba. Arto sa buli cukup na luvena. Arto dui buli nonto tau ya butikunga. Ena nuku nuku. Ini sarai diri to rokoua, ayana kapitan ini wanga, na rongoboka main bua, na dakaya vuciko, ngai tarung diri to ser to pakadamatiko ena nuku. Erto kan diri to sahoma, ni daka nonto to ya vuciko, mani segi ni dede rao ni sisi cuk ngana nuku. Ama ni kayo rokoua, ayana bongbola bu roko ua biraki, na turanga main bua, Virna Leoniwanga mera sovra ka bakalailai mai eso manuku mana minga batikena ngeli na kena ngeli mai vakandini noto to yavu na turanga na numuchu na minga na ya na matandra bui wangai
1: yena
2: yop ne rosovai na ingani na minga manimbo sova batakaya unai bonre kona marame bunita ke chuvuni lomani I minga Amani buli cunga ina bunu sa sova kina imuri sarangai lagu maya sona kain na inga ni orang garabi koi menoro tu bu ni aku cuku kini lu na ibonre orang imuri ani na kain na inga ni orang mani boto kaki na mebu kai na inga ni nembramu kau na ibonre yo isatala mai na minga nanggele batikin andrabusa ni rongovoka amani baulu tutu mai na minga sona tambani noko noko Anonra buka ni tumbu tumbu. Na tumbu tumbu we matakari bataka na minga na matandra we wanka. Sa lago taki na rongo boka. Ratungai tau ya utaka chiko na yavu e rua ya urtu na turanga mesa I mataini yavu omburilevu. Koya rato tarame keni sa na noko noko ambiu watamai kena ngele ni minga. Kome nona na turanga na punyivalu o rongo boka ngai adani muri o ravoka. Aku kau membekan gaya saya dan cikgu nukon ratu neberatu na nindu na ratu neberatu na ada no orang boka vita teravi. Ia na ada no na vale na isan noko noko. Boka imbalin balin na kena boka yang tak kena noko noko ni minggu ni rongo boka me isan ni vale. Nunggu cikgu na vita mada usau tiap tarung cikgu na tarung gori odin ada ni aida muti ni bunuh overatu gaya kini sau o na isan noko noko. Ia kini bunuh mada gori. Iar tu nanu mengai ada ni wang kena rokoa na raboka sini rongoboka yang ada ni karunia bu oh valileka eh nanti tu na turang na lewan turang lewan nanti na busa mai merata iya nanti tu sabo kau les talem mai tu lay tarah indo na burri lay na bulung bulung kei somba somba teman tu yang nak kai lele kena na burria somba somba yang paling ani senga suci na kau main ngani Enangonia. Eh, mi ada bunyi kuas yang susut ini lebih nak kau menengani. Sangkai lomandra, merengkai mai tera Hindu nampur lebu berasa udin bunua. Me bukan numi ni vale lela ya taruh toke na imbul mul ke somba somba mai nengani. Ir saya mai berata era kai bagai ador sar nol lomandra metar o somba somba ya sana kena vale lebu mai udin bunua. Ya go na ka noto ton dinakina nangeli o naingani na turanga everata ni soliberto mai na minga ni rongovoka mai uchikina na nonda itukuni ena madaongo
1: toka
2: toka Tahun sana, bangku muri itu kena taruh ni madau sauti, nak kena isau, nak sanggai. Kena taruh madau engko. In dua, nak matangkali sangga, ulu lewu, kiritani kina ni ka lewu tu no luna e matapula talanga ia dhavane anana. Mata nuna matakali sanga, ka lewu ndundua, ka ulu lewu, ulu kaukaua, na dhavane anana.
1: Nuna matangali sanga, ka lewu ndundua, ulu lewu vironga.
2: Iyo. Now, while you're telling me, you came in a war wrong with Chico, and the Tuna Nuitagni, the Tuna Sotombula, and the Mada Mengo. Nimo de Manda.
1: Nimo de Manda, Nicolonga Sakatico. Nigerosa, Dr. Paul Langeretti, and another Vosa Tale.
3: Tak ibarat orang tokek kiri ini mai tengah tak imbau, enam orang ru vivo sakit itu entar na vivo sakit katoni, batikai polangireti, dekila ni dah uli punang guna, entah dah ibarat orang kiri koya, lepas talan kaya entah uli dah mekina, pambimbi nanda naveka nanda itu bawa kebiti, ke naveka entah kile teni kino, entah ni itu ki, enah ninda bulu mebiti, ke naveka entah naika. Sena manu manu nebeka tale so enda rani ndo namaka enda bibule so enda mbulo voli kina eh? Ino ndongo ni wali wali sabo tungo e tini kabana miniti me walu na kaloko ni walu na kaloko enda na kina tini enda na warongo toka ene na vei tukutuke so ningito kapa katalanga kina vei tukutuke so e so komunitiko membaliti kenda na ngone viti enda warongo tungo ena ka wano vina kungo nisilandi kapa katalanga kina ena maina tini kina tini karua and dan baka rong tika kina en na nanda sere na numu ni sere baka talanga kina na sere kamai nikireto kamai rawa nioni mai nikireto kanioni raningiri mai na wa na seba walu nan rau seba lima tolundua seo ni reni teks mai na lima tolundua seo ni reni bako tamai na wala mata ni pamana viti sena PMN Fiji kamera ni mai kathiva kike na sere kirei koni bina kata memai tuku ni se memai taluda ki kiwi kemini ka wasi toka kiwi kemini enangon nongo enangon sarmantang anggo okla di lebura toka vana nanda TV angito toko Northland baka talangki no Taranaki rosonga vulkan doti ko Northland ka sepa toko o Taranaki Ya, nasirongo wateke tukina kiwe kemini kia dana lube ibiti ni warongo toko maina vese New Zealand maina woliku kei New Zealand kapakatanga kilanda lakwe na South sena adheba kei New Zealand sebe kenda ngoi Auckland se Hamilton sena vei tao ni lelevu okila ningo nongo senda suko toko mbeka maina dhakadhaka kapakatanga kina o irana vuli rasoko toko mai o irana tinanda ra wasanga toko mbeka kapakatanga kina babara utoka na vi sono vi vivo saki so ena mayado ena nonda vale mbeka sena vanu enda na ngole kina na sena gome nanda tudoko mai vertona wai katakata vure nindele nai nukuvula naita na matamu wale nga ni yote andana gaire barongo vertona dhangi mundre nindele irabarabo sibiara mearasara
0: You're now listening to PMN Fiji

0: να σε ρε. Ή ο Σάμπουλ να τραγαμώσει εσύ.
1: Io, non voglio venire a Nemai. Vino a Valle, una suretia, una mai da Catalingo.
0: Vuole in questa retica, ho chi venì, ogni levengani, ni timingo. Ogni levengani la lango. Io, svina, una valle, ho canira, marro, tocco, ho canira, una lini, ho una ronda talento, momoni.
1: E vinaca, io, marro, una, da mai vito, ma in Italia, una, un po' in dai, bambina, nitacaniro, tosvina, saratico, non ro, venga rabbi. O ele no va te che roti non roti come in Hamilton va te che na youth symposium io ni taka ni la governa sarti con non ro itavikia se non anda da da da da da da kina ni taka ni da marota katiko ve kenda talanga na sukuti come na da da kana ngongo ni taka ni da maruta donna singe bina kani kua na katin ka vani singa ni buloko sita ro non dolu rosa vulcano ana singa va rombuka kilani nda lebusara na nabunabu saati kungo na wakatalanga kina nda nabunabu tikina na singa ni mataka lebu na ngito veru na luvenda kapakatalanga kina lebu talanga na veka na buli buli mbeka seso tali na veisongo eso nda na ngoli kina nitaka ninda na marro etiko na nondo mbula nitaka ninda na thakabatiko na veka eso mera ninda mbulu mbulu tikina nongo nongo sabi uti toka ina liliwa nema ye
0: sabi uti sartongani waka malua iyo na kena totolondanga na kena vinaka e vinaka ninda la kuthuruma na vima taga kitraki iyo
1: iyo
0: kwaya wako kote kikenda
1: wako kote kikenda selendi na vikenda na na iyo ma mimi ninda ninda ukatakata nda vila nda ambesta kasara katakata
0: ambesta kasara katakata nda mwasa kundukundu iyo iyo
1: nda mimi vinaka ni suletu minakalu na itu baki nimbulo vango mendara nimbulo mbulo kina mbulo mbulo kina na na veka mbulo kurutungo mendara nivanta kwa kenda irtalangara wa toko na nirvanta kana na veka na la veka nda mbita itumba
0: iyo
1: iyo so mbita vakapatuna kalu na veka kethea mera niyang tuto kivikenda
0: naka totoka sabu ibana miniti mevi tuna kalu kuklani rahunga sarra vyoka ni rasase matiku mene kavniko arto na vyoka ni mbulo mbulo mei wai roa mosesi
1: iyo arto masta chwane zangye
0: kwaya
1: arto tunchikume ni ndo na na arto na fijan community ke arto na erna buvale na na ito ke ratiku ikia ndo tiku nandro fundraising na barbecue zakatiko ya na nikua rababarao tiko ya kina non rababarao kina Fiji Day eh? Kwa na zaka na mbekingo na ya maiwairua Hawks Bay iyo kiwe master chwane zani kiwe kimdo kia zanei laulao ngori ndo barong toko mengori wairua ukila na sera sabaru tango nemai mena potato do kiwe kimni nuitaka ni natoso binaka na babarao na na na Fiji Day kwa na zaka na mbekingo kapakatanga kina na Fiji Language Week. Ile weekend ndo baba ndo raiba kana matakin ni takani na namundo na ni na lako vina kana namundo fundraising na singa ni kuwa kana sertal ngango me bota iwe toto kiwe kimdo
0: totoka totoka bako diyo tuntan la parta katal tinga mo ngas ni buli chone dhangi ni totoka bata ya kina presidente ni Fijian community wa iro ni sambulo vinaka
1: iyo
0: ni rutal ngane lini songo songo iyo babe iro ni yo ni sa rongoto nga mingori master cho ni sa ni rosa nga ni pagandia taka uklan sa rongoto lito nga may na turo nga presidente ene kavniko kira ni kima mingole yani iwai roa na ikab ni baka rumbuka mingo mena rongoti na itikitaki mena numdo esa ni korto toko ngori iyo rasa nga ni bako ino mdo zoom link ningai baka mbula kede meikina ya wabe ya mena nga imbiu nga yani na na numuni email ni Master Chone se na email na iturang ni liu ya kima mima kitu maru baka li bali wali sini ni sema pina ketik may nakab ni kuwa iyo na numdal tinga rono biyoti ni non rao na baka rao listiko ipon nuaimo na madha mingo Lotte ki Katarina rosa mbulo binaka
1: mbulo binaka Lotte mbulo binaka Katarina ni taka ni romaro taka toka na numunro ngande ngoi aterro in Islandi rule staltiko ibiti
0: rule staltiko ipon nua na madha mingo isa
1: iyo iyo ndoloto in Islandi iyo ngobono binaka ni ngande in Islandi okilan rosa may reza ngori ni taki taki binaka talanga ni numunro leital noy nondo bonua baka talanga kina nondo ndo bibi bibi baungeti beira na erano me cantar tu mi bunu ai bono bina ngan de ni silandi nda mai rede kina le busar na beka baka le buta kana nda baka sa matalenga ai nda mai bimbali wai baka pasifika ka baka talenga kina ba bi bi be kenda ni tu kina nda sa mai I tar kortungo ni silandi se nda ba ne mai
0: iyo don bina me ro nang ngan de mai baka wasma
1: oh
0: iyo iyo iyo blatin le buti kono to ila ba mai wai ro
1: Le musaraga na tero eh. Iya. Vi chone tawaki talanga ko endo kando na turanga ni telebu. Atigo mai wai roa. Bote talitanga na serongo ki
0: bi ko. Iya. Naka. Vangi mundre nin de lani rabo rabo. Sibiarra.
1: Sibiar mear.
0: Meara. Iya sarna yan ranin na numi ke talanga kina. Na ke ki mami ni ra.

0: kana ita bise roya. Yo na ngoni bali wale sa sibu na walu en walu na meniti en tena ngoli sar manda iwa iroa. Tura ngata ubu se tere ki san rata ni sambulo binaka. Yo sa wanga sar tunga ningo sa warong tu ni silandi tau da kondo sambulo binaka.
1: Bula binaka, bula binaka, maramatau.
0: Rongrong binaka kita maro wali walis ni kita ding kwa mana numdo tu kita kena kabini kuwa maro tay talaga ni sa rosar ngan indo may numdo wimbulang wadi mai and vika do barong garabo tinggore eh uklin sa bata ng usar tiko na wawagraw and kena maro tay kena madaw ni waspaga bitu katalaga na singa kibi tina bulo ko tapos sa babi tau.
1: Yo, wabi na bina wali wuni. Rani kita semat yani na maluar na PMN Islandia tu babi na binawali bukina rani tu bimbulang yani na kami na ni kuah bawarotungo ni kena panamata tungani na Fijian Language Week watu kena Fiji Day. Ya sa mai volta ki o tike dena ni tu babakiu sa wawin rena ka vira na mai voli na ka vina ni kua.
0: Tutu kurong rong pina ka sarong gore na be to koni mai vira lubi biti sar lei tar kortu na vuno tutu gore o wai roa. Iyo na tapta limbea ka sa ta kotia na mdo tatavu go ta limbea ka na song kondo na vaka e dora sarong ni ka vina ka sarong na ka vina kua mirong ngolen vaka lo libu na vio kani.
1: Yo, go lagu tungan tabu babakiu, apa rotungan ina na Language Week, atau kena Fiji Day, tu na nama kisar vali buena kena go bakame mateni ngone wero ni me marotai kena na sandau zakatu mai liu sindo tozoko yango. Kitu sa vina katasaranga me tauzoko, me mangos na mitongarav na Fiji Day kena Language Week. Kitu sa vawa, kitu sa nanama kitu kina.
0: Wave na vuli meke, na vuli sere itau.
1: Iyo se vangarichi kusue ndo vuli meke, me lagumai me mai uli damandaso na meke. Sa tauzoko tuna tosotoso. Nandrevito nga so ando buli meke me buli sere na kababanua naro ni todo kusara kina na ni mamisongo eh.
0: Dinosara, iyo. Already mastadangyo kukwe baka ndo buli meke. Iyo, kisenga buli sere. Bata nam nituranga matanggalitil nga ngoko ndo. Baka uri chumiko ndo buli meke.
2: Sengo to mataruto kilili wa menaya tu esawa. Iyo. Raya na itu kisaran ni meko.
0: Antina tu fokus orang Moses antina. Ayo antina sara.
2: Gaya na barbecue taling aku lo rong tel cuma ingat ringai sipi taling ni pun noya.
0: Ausa wakas sama tak katiku iyo. Oh bang Moses kerindu tu bikin tu enrevo som. Dua tal non tu tengah tata war tu mewero. Mesa romo lo. Kebo kam tengah mease wo. Na barbecue nak ni kosak keris orang abiru na listing mengo me Hamilton mero David by wero. Mi boleh main ikan tu barbecue pakai iya. Seni pakai nasi pina lini mon manu eh, mai wairo iya. Di besar.
2: Wada betul ke mata nan raki meisan gori mai wairo.
1: Yo ni kuah dia tau balik litu nauda. Seni sekarang ni balo lagi litu kita tu tosonga tu ngarawanga. Maka kita satu tu mungkin nana lumayan bulan sahut ye.
0: Naka.
1: Iya. Kau kini nak tu?
0: Raida.
1: Weroa.
2: Pada mana nabi toko ni, mai beirna, weekend nana lubi bitira, tiko boleh kay Hawks Bay ngori, dapat nemu ni nanuma.
1: Yo, nabi tu cikgu kini ngu weroa. Paka mevi mama inepi ya wata Gisbene iyo ndona tutoka nila reza ni ninda maisota tu kaiviti.
0: Mm-hmm.
1: Tama ivito koni takatu ndona ka enda nanama kitu menda na kasovani.
0: Kaya.
1: Mara usarangani ureza na ivito koni tozo kusarangamai.
0: Naka na kera o sarongo dati ko wa wili kati ni roti ngor na vieti ni rongol tel tiki vonu na madha mengo ai ta bena ngandre pe mena poka mbololo ti se o Katerina poka mbol raram po verna vio kani na kavnikua
1: io ro unda mitsungo au tarong romanda
0: don vina ka turang sakani vio lote tau
1: Quatro anni tavola.
0: Oh, Reza, sarcicchetta non avevo cani. Io, avevo non ramarama.
1: Qua maramani, non mos.
0: Santina, oh, ti tocca, vina, vina, vina, vina.
2: Quattro batto.
0: Io, chi poca ronga andrea per me, non poca bulla ramba, sarangani ni solivi, rauna talibuni. Me roba bulla ramba, verna vio cani, e ruarono ti mene cavni qua.
3: Kata
0: ngolitik na vakai dertingo na vitala no ki na turanga luluni community e wairoa seteriki sanrata turanga ni asawa artoba bulangitiko rona vitini rona ngolistal tiko vanua en na mava o mengo ia kepkaro makutu na pakampul ramba ia sakena ngonongono tapata-pata na luve vitingo ia satik bengoro lote Seu Katerina, vamos pelo mai e nem cavni cuai tal.
4: E nem pelo vinaca, mas não tal.
0: É isso, nem pelo vinaca, nem pelo vinaca. Vamos ter nira barro com certo ngango e no turanga no maramanina mosi Katerina, muni na vamos pelo aqui na veira, ao clã nira na maro tal talanga na ronga talanto mo muni.
4: E nem pelo vinaca, vamos pelo chão ver tomai o calandi.
0: Naka, yo Oklandi.
4: Orto Andre o Nuktavala Mitchell, Orto Nachungama Yimoa Kaivakingo, the Kirke San Kenamosha to Avoki in Islandi.
0: Sandina, Esa. And the Talangana Wongo Turangan in the Mosi, what in the Tigana Lubingon Lewa, and Gusti will lead to go me Vambe District School, Erto Tigatangame Vambe. Aye, is a nice am I?
4: Iya,
0: dinosaur, dinosaur. Iya, toto kan orang orang dalam domo ni, maraman riu, naik kabini kuah. Iya, maru vokal lembu, kila nanti turangan ita bu, bebe a, rer balele no bosamai.
4: Oko ya, ngarbi anggono.
0: Oh, isan don binaka, isi kimi maru orang orang dalam domo ni, domo ni vambula telengang mai virna weka muni ni Islandi. And I have Niko Thangin don't know Ningolango Lesivuno, a mother Mingo. Nivoka thing of Vinaka, Mrama Andrew Nagasar Vagalip, Kim Salomos and Ivanua. Eo, Catalan Vambin be in a coro, and a cavinicua. Naka, Naksar Vagalip. The Vavin Vinakatal thing I want to run a Prestendi, a Citrix and Rata, and on the Vagambul Roman a cavinicua. Catalan can be Master Chone, thank you. Now, well, Master Chone. Nasematiko mai ene kavnikua ya turanga matangali
2: iyo vinakbali bu mata seteliki sanrata vinakbali bu na zau vinakbali bu na toranangiri kemdo maruta kame ke vivo sake patike irna lube ibiti ratu ibe se New Zealand rawa ni ra bita mai na vika so ra tubu tubu toko kina vambimi ni ndara iba na mata na voso baga viti na Fiji Language Week kasatungo ima tanda na Oktoba kapa katalanga kina na singa ke viti na Fiji Day
0: tataka tatak sarbago di turanga tau bukir mami sa lalama masya ni bikim ni kit sarang lubi viti ni sa tar kortu gori ena vuna tataka wairoa iyo
1: lalama taltunga ni na community wairoa
0: naka
1: Fijian community Michelin di Tozoko.
0: Nak sarva kalivu. Nis ni paka tengu vinaka ni teimu ade ta komanda.
1: Nak balivu.
0: Naka. Ni gairo ngata kanan tu wonder naturanga ni liliu. Ni Fijian community e wairoa setareki sanrata. Kata lan kinu Katerina maramani ina mosi vangambuliti umai virna avewe kani. ena kavi ni kuwa niyo mosese o kimni eda poka evento no muni ser se da wituranga matangali se
2: iyo ndo manda na ser ni nondo tome yasawa
0: ndo no awa rosi ni sawa ni kito darabu nongo eh
2: wari tona rosi todo korto sa mbiu mbiu me yasawa sartiku me ingo iwai roa
0: sarto chiku iwai roa iyo
2: to saranga na eta toke ini buata todo kento undo kanye tongo yo kalani
0: iyo
2: rasa tiku me ingo iwai roa
0: sandina
2: mento na ser ngori me wata iburto
0: iya saranga wonga kamida
2: iyo vei rakede na turanga ke na marama ni asawa asawa ra ramba metiku usor mai dhake asawa ra ra lako so musari ra ya lombi kila ni nintendo runga dana ser ke asawa toru mai nanto baka nana adha
0: mantana dhani wanga na flyer dana asawa flyer
2: iya
0: ngori iya koya totoka rosa ni asawa wonga kamitha ke mata ni mbola menomu ni kethi sara na vio kani ni sema vina kati mwena kami niko mai wai roa ke na vebo no wole kata PMN Fiji, Pamana.
2: Viti.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Lia Osborne, Sereke Namosi. E vote sa te gago to ke den na la la mai wai roa ni ta kanin do marota kana ser to toka ya
2: vakam bimbi
1: novi Katerina vakam bimbi de Katerina na linga na tudo ke
2: da ke vakandua iyo kom tenga na turanga ko ngarbi ang kona chika isra bitu ngarbi ang kona ke ke tuna tabu ya rek
1: iyo na ngan nda bali wale si sa to ko na walu e na rosa ka bulu ka walu na meniti ni ta kanin ni marota ka to kana ser so e la ko ta kanin go na no muni Tevelika kamuraki na pama na viti se na PMN Fiji. Na gito nga kwa sangei dhaka tokongo, kila rongito tokongo na Northland wat katalanga kina Taranaki. Senga ni visau na kai, rosu nga vulkan dua kina senga sauti tokongo elimu sanga vulkan na miniti. Ya waka via ndre toko nona toso dhake mao Taranaki. Ya mata katalinga ne mai, ndara ni nanama kia o Canterbury wat katalangaki no Bay of Plenty, wakatalangaki no Auckland, but the na Hawke's Bay. Raitha nortu timi o na matangali sa na ngito mataka.
2: Mataka.
1: Ya Auckland ditunga. Ya Auckland. Sonda batangi kentunga. Warang
2: kila bata Hawke's Bay na timi kukua talaga.
1: Ndina. Ya. Ya. Na manana maikitali tinga ni mataka, na rona soti kina na Manuatu, wakatalangaki na Otago, wakatalangaki na Singatambo, Southland, but the Waikato. Ya na NPC na Martha Wangoa rani ndana na magitiki na rani ndareza toka na ndara ni nabunwe na vakakina na nangito rani ndangolia ni kina ndale kalibakira senda zimbertekiro irna nonda dhorubo rando ngito nuitaka nirana marotaka ni ndana marotaka kandara marotaka talenga nando rangito irana ndao ngito eh
2: kwa No, sangue por tarons ron do time o iro.
1: Gor. Hawke's Bay ngorto. Ya, orto will talk about Hawke's Bay orto.
2: So. Ya, ngorto na bio kanime o iro orto sarangito sartinga ne kavniko. Ya, meu nangi ta to bole men na lure manda turanga ni korongo. Ese sar sarangito ting bega men so tu tu mai.
1: Ya. Men korturanga.
2: Korturanga ya. Tataka. Tataka. Ya, si sa bole apanga go bitan sekonde me vi mamando no walu na kaloko. Wambo tin saru lesu talting mingo ero tibet Epi Lotte Katarina sengeningul da bina presidenti o fertari ngombe ngana setareki
1: fertari
2: vetariki sanrata santi noi santa ne da ngoro ngombe na kandina na goli bu
1: kito matangal goro orto lewatu na
2: iyo na ferfereki na iya ken fish fichia ni vol fly ni ava
1: iya do manda na sera ke Katarina morto go vena kati mo don durito do kem do moi wai
2: Kuwa ni pagar tu sama tinju na aku. Nang kurang kalau orang gay dua luar sombo. Aku tu bang kurti kerja rumah tangga ni.
1: Iya, mesti kita tu kena bertuna. Wabi bi bena turang ni tahu eh. Iya, gara gara kurang tu.
2: Iya, iya, jenis sah. Oi kola ni mati di Singapore, kita tahu. PMN Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tono wai kou la mat ni singa kei tabu ai a na serembali te Katerina. O te ke tuki na wiki mdou na wewe kani ndou soso yangona tokongori mai Wairoa. Ka waka talanga kina na barbecue e daka talanga. Ndone inaki ndou daka patoka kina. Vina ka waalebo na sasanga. Vina ka waalebo na nduo vata. Vina ka waalebo na numdou laka pata mai. Waka matabio kani merani mai e daka rawa na wika ndou naki naki woli kina. Wow. Aukila ni ruto nduri sartunga aukila wa Katerina saranga baka uredi Katerina ni nduri sartunga
2: wa marmanru Mosese na Westgate te waya Rohia station ndolo sartunga ni sikata mungo Auckland's newest bus station opens to passengers on Sunday. Westgate te waya Rohia will be home to some of Auckland's fastest growing bus routes, including the WX1, W1T and W1W, and it'll make traveling by bus from West and Northwest Auckland easier and more convenient.
1: Saba kai rawa ni talituna tapa na nambini ni bisnis sa
2: na
1: stogo bu korsando lekia
2: abindang mentang ani sate kungko na city rail kungko na bus station wo mesan tapa kang tapa mentang na public transport ni sa solo bitun sin bensin ni aro wa pon the train na nor wa pon the bus na kanan rumaro taka tik non rutiko bolingo kenan rumaro taka ni rongol menan tu bol taka kang genda moy tuta leningo nambini biningo ni Pacifica rumaro taka bol ni non rumai buli the live na kavo wo saru lulu tiko sa baka o sa ka ku ku ku ni ekstena mru tiko iyo pat kum ro marama tu ranga baka wachi ru ru ngai iyo blatin do talang unan ru ngai talai talam mai mun ru mai ta ka saka ni islandi min ru maka bina ka tiko
1: iyo ro talai ta ka non ru lak mengo non ru ro sa ke ibando talga non ru duru min islandi mai non ru lak mai islandi ro talai ta ka na nanraki dine ni lili wa iyo ro talai ta ka na veka sororo Raida kena beka so iyo.
2: Singa tambo nandola ni bus station ya. Singa tambo talanga mo sese sana tiku kena na madao. Ni kena marota kena bosa baka tonga.
1: Bosa tonga.
2: Iya. Ke pagpala ke marumbuka mengo. Pagkarumbuka mengo ke mni sana sinda ni ngante nervono sana ni nandapa sa tumbe kanom ni bali ni kendo. Tarong yung mabal na tabo.
1: Bal talabasig libre na kaita.
2: Happy Tongan Language Week for this Sunday. Yurtundo Tongan Language Month. no bolo kasi tando marotiki niya ya
1: sanggaron sa tiga numkan na nemay masanggaron sa tiga numkan na tiga bolo bolo kasi ta
2: para yow yow sa buto chingon na skill walo sa ngabul karwa aus sa center niya pina katema walo sa ngabul katul sa walo sa ngabul kalim sa tapa pa yawa yawa
1: rani o chinga na tangan niya kichoy may walo sa ngabul katul
2: Our music is a vital strand of our Tongan culture. The brass band, na singing ringi, na live on the string band.
1: Na kona Pacific Music Award kwa lakina na singa Vugeluno. Utalita kana artona ya na brass band ni tong, artona wakana singing ringi. Total na level.
2: Total na level.
1: Total kan ridir na ngone. Pero na durbo ngone ngo korsa ge tumbu da ke mai. Mer talita kan na matanggali pakatangi pakawa ya.
2: Iya. Ya sana non rena tong na mada ngo. Sira sira tumbu ngo.
1: Iya.
2: Otia o tonga no na rida taliman berto kenta tau na biti kenta tau sangge bulu saro kotoba. Iya kembal bale ya. O tonga sangge Papua New Guinea. Yeah, Papua New Guinea, Tuvalu sangeo viti. Yeah, Tonga may naikatini ka ono, kini ka rusa kabul karuni o kasita, Papua New Guinea may naika ono, kini tini ka roni September, Tuvalu may na rusa kabul ka viti ni September, kini ka tolu ni o kotoba, kenda tono vi, kenda na viti, may naika wa ni o kotoba, kini ka tini ni singa. Sana gai vitar tara vi sombuyani, niue, toke lao, sana gai may vatintin sa ritiko, songo tiko, ene mba kengo na ortu manayata Solomone. Tona we kanda tu manayata to Solomon. Yo singa tambo mandangango asana nondo toti kono we kanda ni tonga mateni singa. Ya nimbula binaka na wali bundo se matalo ir talanga na tonga na samo. Wir na we kanda tu e mena pasibi kan do talitaka. Na nonda programu na nonda sere. Bola te nira saka saka ro buri to mena USB. Sara ge ngoli go na tonga kana to bana na nulesu. Na nondo do warongo mai na PMN Fiji ni we ka bini baka rombo ka e. Yo. Wave oturanga matangali.
1: Iyo, turunga matanggali, aku kira-kira mendo mandana ngo, turunga matanggali aku itu ngoleng na nonalioni paling ngo nyamai tengi takin bau singkila, nyamai mbeka ngai tukuno bau minggu leza wana nona laptop sama ni kota itu mayo turunga matanggali, betul nyamai beri di nona kambani nga iya, salis tu minggu, ngo sa los tokon tono mena tano yang
2: beseni aku,
1: hati kuno moko ya mata tosumai Saya kira rolling dengan aku kira.
2: Kanjir dengan aku. Ya turun ngau.
1: Aku kira mendo sarangan nasir, membalit me botai sarangan buah. Kira kebien durin durin aku ada tutundo mesenya.
2: Tutundo mesenya. Iya, warung rico cukup kue tumba. Iya, saya kira turun lebih kau

0: Yeah, Charlie Maria Yawa, Vakanana.
1: You're now listening to PMN Fiji.
0: Di warong takme na salka kumbraki na pamanaviti sena PMN Fiji na ngon nanda baliwale sa botong gay walo na miniti mediwa na kaloko. Wala ni mayo tiktok na gito ya na nandrong gito na Northland watake na Taranaki na NPC na Bungi Ndai watok ngango itul na miniti may may zaba ng gito wasangabul karua na Northland. Save a token at Tarnaki, and the token of Vilvinakar to my Vagador Ngor to Menganga to Akina, na Northland, Vaganuni Vinaka Kiburto, Vaganuni Vinaka Talanga Kiveira, Querna Nangitani Mataka Artona Kentebri, Vakatalanga Kina, na Bay of Plenty, and Nioti Tokana Rua and a Lima Miniti ni Mataka, Nioti Tokana Lima and a Lima Miniti ni Mataka Talanga, Ronasotikina, na Auckland, Vakatalanga Kina, na Hawks Bay. Kavakatalaki na ni oti toka na tini na vituna koloko na bongi ni mataka rona sota kina na manuatu watakena na otago eh waka nuni vinaka kivei kenta todoko na luvei viti enebe say New Zealand ni tabanganda varongo toko mekina na singa nikua na salika kambara ki tabanganda varongo toko mekina wakala ni inda sa mato sarachiko na salika kambara ki vongo na ndua sebo rua pointi rua kila nda na maru takatoka na kena lako eni vavinaka na sere kapakatalanga kina na kena rongo vinaka yani kiwe kenda taudhoko na lube hiviti enda baka rongo toko mai ena mbongi enda indai na numu nindo niwe gravio nema itengita kimbao kapakatalanga kina umuasis taba kira undami tongo mea thaba na tini karua na kaloko ni oti toka na tini karua erto na mai vito mani italia na venga ravi orto na wekanda tau na rotuma mea thaba toka yani ena rua eh ina serongo kiwe kenda taudhoko kia wakawa wena kata mo wata indona serre rani ongiri mai ena seiba walu nan rau seiba lima tolundua sene rani ni text mai na lima tolundua sene rani ni wala mai na wala mata ni pa manaviti sene PMN Fiji ketona renenge me wasea kiwe kia da tuzoko na nomu ni serre me wataya ni kiwe kia mani eh ya Serongo bote tiko bana bu vale tona tabana wi karto tiko mengo e Papua Pakura Papakura ve nani ve lui kapakatalanga kina vero nongo ane semiti kapakatalanga kina o ilikimi ve kemni kede na turanga ke kemni na marama ni ni suka tiko maya na nomu ni dhaka ni kua ni ngoli toko mbeka maya nomu ni toli lingori ni barong toko maya na pama na viti ana serongo menonda tau dhoko ena singa ni kua

PMN Fiji Pamana Viti. Vangi nin de laia tova nanungundan domani simna vi wen and do na miniti nimbula nimbula vinaka na holi buna sema vinatik mai ene kavni ku ina nanda ngona ngona luvi viti mai na tolu in tini kerua nambongi levo we kavni baka rumbuka rotalanga nini sema mi vanua and www.pmn.co.nz o chan ni sangai vangaranga na PMN Fiji kavni baka rumbuka mai na tolu na kaloku ni sara ni rongoza tu na nanda parakaramu na luvi viti ni bula ni bula binaka na luve viti ni vei bunon bunon duin dui vura vura duin dui maten duin duin dui ni sali vaka tiki tiko kina nui taka ni bula bula binaka tos binaka tali tinga na gravitabi vaka vuvale vaka vuli vaka saka saka vaka lotu kina vei vaka ngito kina vei songo songo talenga o nin dui lewena iyo tatoka binaka binaka vaka levo ena kabini kua o wambota ni ngono nga rusa na ato miki noela no kero ti mesa nando sa ngono ritala no kani rumo oso sarti kone kabini singa nikua narango tika vi maybe Greg Trail aratiko hana marai and dona kana non rambulang bulang gare rero ito toko rina non day tampangone era songo tika hana non ra symposium and kabini kua ni mataka kena singa tambu sar na visu kakitali and wabini nangta tika na kaluna non rindu mbulo bakandun dua Raunira kune bate kia ena nondra laki vuli e singa tolu na wali bikimni na ndoni be susu bikimni tumbu tumbu na mni waka yotaka mera ngole na luve muni dhuru na ngone leo a merletiko ena simpozi mra na lesta leani merle waka sa wituktuku vira talanga na nondra e dhamba ena veika rama e vulida na veika talanga na ngandrevi veira iyo na kavniku awa wakati wakatoka ndo na lenga ya adho mai Christchurch mai Aranui kani rarawa mai kathi wakiani ni sa mai kathi vino nambula ndo na ngone na

0: mandangan kasi. Nindo tong balyo no no matanggal yo che, kesa ndo kire sana buko isa ko ta tinda na no mu view, sa nando na tolo ni ka ulevo, eh. Bart kanta sinta kira isa na kulingo, eh. Ni ra konro nga mai, ni ra sanga ni besu, sa ngola ra oni ndolo tro mata mata, sa ra ngole ni to ke, me baka me sa ngol na moto ka ribus mai, rangi ngule da bona sa ngota no na mbai, oir na tiko mai val. Angai sanga tu ni besu kuli. Na ngona ngai tau balikin endua na sarana no masaranga ia ni esa rosa ni o semurendo ngo semo o practice ta kamanda na ngo ko ko io ya bakare ba ki sanga bakare ba ki
1: ia menta kangaro ni
0: kangaro ni ko sana
1: sono kulie ra ba buli de ba binaka
0: ia
1: ra ko pet ko ra ndo pet ra the pet na na family animal
0: ia
1: ia I saw con the the valley we can to in the south of Auckland sena deba ke Auckland libro ve va kuli etiko talanga pat ke na non da dui tabi an tun tu na non da va buli dir non da kuli ka va talanga ke na non da so mana ke na ve e nga va nga ve an tun tu ko mer ni ngaro ni kin va vi na na kuli na non ro kan vi na ka talanga
0: zula
1: zula meren ro bulum bulum na ka ya etu e sor ka sarva ka valen sar nga e sor torva vi na ka sar nga na ka tabi ya va vi na teki I kemuni na weekend to may viti seng sarni to dobi bersekta kabali na kago beten dente singi bakuli I avere I kend sa may bulungo bat ke rongo so weekend sa nda bakuli tiko tiko talaga na nonde itabi
0: niyo dear sir kaya ina to do ko I umasese binaka binaka bakaliu oya ndoro tuku tuku wakadiro lo mandina isa sa nir to tanra na bubalea ni na may Bango, eh? Eh, reso ko tingin mo na huli ng ngoling gose, ngoling tingin baka na stoa, rato sa ni klan sa sinilyo sa niya wale, sa ngoling sa rinbaka nga ni wubale nga ya, eh, kulita rinbaka nga ni wubale nga, rato lang nga, so na ngoling na snap, wakasuri naman man, wamibiti ko na kuli, eh? Iyo, wala, sana dalagay ba rongo na wili ka ni baka maluan na tapos na baka durubuan na toki ni kuliwa ya ya sa hanggang hindi hindi na to tuko-tuko sa tuko-tuko baka loloman din na baka tirloloma ni may kautan ito hindi na tingun hindi na hindi na ngone and kachi ni kuli kina no na atek-teki kwa na kuli and kabi ni kuwa pinaka si pinadiwa and na ono na miniti menta na hanggang roo ni may birna lupian tanan do tumbal teki kurubuli lali wara kir talanga kaya besen ano nda tumbale buli ng ayon sala menda eh an ratiko eh ayo kung nda tukod sa nga au na rani diri au na rani ka yung sobir sa nda kutsat ng sobik nda kutsat ng spray eh nanda na deterrent sa nda kutun pa kanto review sa nda kututun tara toloni ka ulevo eh ah ang ano nga nda na pagkamagot akin na kulis eh nga au sinibambot nda na leway batiko sa diri may na public place sa diri kenda may eh and lewa yo to kini kuli but na sanga ni restrain ta ki kwaya iya me besu me chunga nom lom nimbai lo kata kan nombai ker ker sar iya we kim ni na baka manu manu eh iya
1: da mo tra ser me gori
0: mai iya lempam boi awa iya elo mai na sau au mai butuki VUA
1: Aku membetul kembua.
0: Bahkan dua, bua, iya.
1: Bata itu kau bi, kau nak turun kadim bua yang kau lihat tunggu.
0: Oh, bi eroti. Oh, nanti ni vita beli bu ya, iyo.
1: Vita beli bu kau vita keretu.
0: Or ke Italy, Italy, Italia. Na sa seni mati tu kau Italia, boleh nak kesalot, tapi boleh nak kesalot, iya. Nana leni vale, maka tengah kini kau bimbi virtu main na chapel, iyo. Sabi nanti rambete, maka tengah kini vita masih losin tu sam. Boleh bina ke skill tengah dekim bau, rabu ama kei pau, mendo sam boleh bina ke mel, boleh bina ke telinga, bikin tu keser nuturangan merama, cope wara, bikin tu nuturangan merama, temai JJ mendo sam boleh meleka, iya.
1: Bete tali tengah be rono biotini, o biotini a lalang barabi, bete ke timu di lalang barabi, turangan di putia. Rocker serta itu ngamen gorna server me bote birra.
0: Wasa birtu mai ka? Mai no sorry, tetap nangun sal nurtu ngun sal, mai no sorry.
1: Woody Road.
0: Saya ngandot ni telah tak apa lagi. Kim ni cukup kino.
1: Oi Sydney Street.
0: What? Kira serne. Sadira.
1: Dana street tu kau Sydney Street.
0: Iyo.
1: Dana street tu kau Auckland Street.
0: Sadira.
1: Iya nangun salong lagi ini kino.

0: Lia ospona nukubulubula. Ya, dabe manda, dabe manda. Ya, dar tuk tuk ngale tak mai berto na viti council le aute roa harto zakabati kondo na Pacific Family Picnic Day ya na ni mataka na Singapore roai ne katinka lima ni singa ni bulo kasita ronondo luru Singapore kawano. Enda suri tito zako kina ena ndo tiko kina na ena so tiki ne rona mai buasa se na keynote speakers ndo bira na Honorable Tim Costley okwen na MP ni Levin Harfurua Otaki Kapiti bakatalangaki na ni ana tiguti ko na na tini na kaloko voto ka tini kalima na miniti me tini kando na kaloko na mataklele ni mataka otia sanangei kurea ni na bakasinglevu ena dolo toka na tini na kaloko dengai song toka na veka kede na zaka toka ya na na wana kaloko ene ya kavi vini bunu ena zaka kina ya na Queen Elizabeth the Second Park ke na Ramaroa Event Center ke waka indona waka tataro andi Elizabeth Samanunu o kwe wana na Facebook page tika kina na tiki nongo ya na Viti Council Aotearoa na zana toka na zani picnic dengo na Pacifica Family Picnic Day. Ukila ni nroa sa vital no kina nemai. Rasuri ti todo kino ira todo ko e rabole ka bana bano ya. Bano ngono binaka menda mai mer mai na wale baka pasifika nro mai ndo bata pa mimbina nro mai wikilai ka baka talanga kina nro mai reida na wika so er la la wataka rindra bibu sagitaka binaka ni tik talanga kina kona empingo ne Tim Costley ena rao ni sona beika ni wakata taro era ni nigei taro angkina
1: totoka ni matakasarga
0: matakasarga
1: ni katingkalima ni singa tapa nangatiko berto na viti council Aotearoa na nuto o co-host takatiko na Pan Pacifica Family Fun Days and a Family Picnic Day ni mataka kasakati makatika mo sese kebuka ni simber ni unirei the Honorable Tim Costley MP ni nasaranga ni nirei ko ni mataka lulu ni tamba pata ki koya ni borang otlang ana tabarna tugu-tugu tabarna via mai tukuna kena vida talena er sarsuret turang kena marama merna mai bosa tiko you know welcome kena speeches and me boka sabar ta ketika mosese oni running rongoda ni boitin kelimre miniti mitin kendo na kaloko yo na ndola tiko na songo and tini na kaloko tini kaloko na mataka sana mataka Queen Elizabeth the Second Park ke Ramaro Event Center atlangana bunua yado talpaka tal tingaki da talpaka ta songotikina and singa ni mataka na wale di sa manun kena ba kotik mine tutuku e wale wale ni ratal ngani ngale in nonto Facebook page na Kapiti Coast mo sa paka ta na tikun di sa manun me dila na singa coast aya ya san Kapiti Coast Levin Horofenua Otaki Kapiti na kena minister tiko ya Honorable Tim Costley nakabnang wali boyan dono bonua ke baka mesanga ni ore de tingo na biben don nan ribo bina ka kertungole me wai roi Kapiti ayo sapa madal tatal tengan di samununa na ngonsala ngonsala libo na gali oya siwinga bali na gali ni matau ya wa madal tatiko ko na I bolo mata na vitar terung ya singa and noa niyo sa sibina diwa na rosa ngabulu ka diwa na miniti ando saraman desa ntar ngole saraman debi
0: sabu-sabu
1: oh sabu-sabu wa kibin sali sumi sabu-sabu
0: iyo
1: raida
0: portona na nangingi boys
1: iyo
0: rosini sabu-sabu
1: rosini sabu-sabu
0: ayo chino rosini asawa ngwa sa ngola rosini sabu-sabu
1: rosini toki talang asawa iti
0: asawa chino
1: toki rosini kodama talang asawa iti iyo rosini sabu-sabu O tengo indo na rosin tenglevo. Iya. PM and Fiji, Pamana.
0: Betty.

0: Fiji, Pamana, Viti, Wonga, Kin Bukalo, O Langa Vakada. Ni voe tinikaliman miniti metini nakaloko ni bula ni bula binaka na wali na sema binaka ting mai ene ka ni vakarum buka endai mosese o kimni nando kimni ndo sani li saravana songole ni Pacific Festival usambo ndoru maka na bulo machi na vye mbaki
1: abanduanga abanduanga selakina ambak sauti kone bekeni au sidri ngoli kina indo ngo soso
0: ya kimni ni da bonindo ngan kimni do vela ngol ngai kan le bulika kana se ni boli da kan ni linga na
1: se ndo talita ka mu da ngole na
0: na
1: iya na vi kor kor ke der tona sa mona tong da rita na bulum bula ni nonra okin de total ngan na ite okay dona kan bulum bula ni ni nonda na corrente tiku kina na kind of greita kana meke Libutal Kai and the Dover Ritaka Meva Medungan and on the top of Vitica Catalakin and a Vica and then those like the Kina.
0: Tina, sir, get any Toki, maybe T, eh? The Toki, maybe T, yo, Sandola Telting on a stole application.
1: Oh,
0: Viran and Merable will take Vitica Kana, Sebultikanilinga, Merwalinga online, Google Tagangan Pacific Festival 2027, Chiang in Delsar in a stall holder, the tab. Kiasa mtikiri kina tukutukutuzo kwa mbaleta nano muni na vye na kata muni vulitaki kibuka ngandra muni vulitika kana ni sana vindika nga food stall holder application vulitika thotha nilinga ni vindika na handicraft stall application form
1: yeah
0: nga ningoli in the Pacific Festival 2027 ocha ninge vindika na stall holder tab
1: talaga na sala vina katalaga ya ninda nda makete taka kina na veka nda kile iteni kino kenda libungo nda satungo in Islandi nda libuwe talaga na namarama ratu ndo mtanga o ngande iya totoka na zaka zaka nilinga na kesa kesa ndo zaka boko ya iya kita tali nda kebuka nda warrong tiku minungo nongo nda duo kenda nda ndo mata na zaka zaka nilinga soba kaviti nda kile iteni kino kenda na itoke iya na sibi-sibi iyo sekana kakana baka na baka lolo na kainta do kiliteni kina na kenda kakano kenda iyo rawani yana bono vinaka mendalei makita taka kina nda talana sanda buli taka talanga era nanda kani business vinaka wa kenda na nanda nda business taka wa vinaka na weka nda taka
0: wa kakana
1: nga pasang gari
0: na lobo
1: iyo nda ka lobo sarta ngay kya iyo na mba kya kula kinea uwe zangina nga na lobo
0: zangina
1: Tengok tu nak tong sama ramai tarutan.
0: Iya, iya. Indah tadi nak nak kena ni kakak naik pung buter na lomu. Entah tu pakai dor na lubi biji. Entah tu pakai buta kakak nak kita.
1: Iya, ni ngoleh mana Pacifica Festival 2027. Na nimbitang ikan na nemu ni na mana website. Pacifica Festival 2027.
0: Stallholder. Yeah.
1: Ngali na stallholder. Sange undingi eke iwe kove na kata moza kava.
0: Food se handicraft.
1: Food se handicraft.
0: Takana se dada nilinga. Yeah. Totoke libu. Libu na wekanda undu riviro mosisi. Era ngali serangani merle katalau. Waka singa libu wakaika.
1: Ndino.
0: Ngai uti nilu wakaika. Berangira bolietali. Na kendro mangiti. Nisinga tarawa.
1: Toto.
0: Ayo. Aye, dale ibu sa ngasan dorin.
1: Sa tali mga lebi ba sa nga?
0: Ayo, wira munta kana wika dani balangi. Nando na kana nonro nando nonro doso tani nando korbo kabiti. Iya, rakot sa tungan nando nandra imbe. Sa na tewelu sa na sulu tapang rakot tani. Sa ate ibu sa ngasan waro ser na ba sa rameke.
1: Iya,
0: na kung na mga lebi marama nando marama ni kor na korbo kabiti chwa na monolang. Iya, ayaw pa kuting mo kono tutuku na mga lebi tiniseta. Aw kila ni sa pagkatang utel tinggal nampak apa kerau bertolak binti nanggo, enam orang tahu bingkar menggosen nabi empaki, kena, ya, terang anak pun orang dari ready rakina, darang wajir terang kina, naik tampang wane, rasara, dah ulang aseret tiga nanggo nanggo, eh, iya, oklan junior ready junior songgeta,
1: iya, nasinya bukelu,
0: iya, nabukelu,
1: iya,
0: ya, enak, iklan tu ni turun ni
1: tiga,
0: iya, wah,
1: kita kita ya,
0: kita, iya. Sandina, come to the Sydney Street and Auckland Street. Kim in Fiji, Pamana.

Yeah, nanda seraya na otik itik biki menikah dan lalu bibiti ni barang tak main nasar kakam ringo na pamana biti. Rasa kita tak main gon na wekanda rongol tak main rolis cuma Hamilton oh erotik apa kata lagi na Eleanor. Do mata nam roser. Bena kati mo okla leu sarna rosabe mo tok no rongol tok mengo bena kati sona kava dai be merora ni nduri tiko kina sali tal no tiko vera o ne mai okla ne mai les tal meke ngona nan daru job go ni kwa nak ni ngona ndo wali sa boto go tin ko wala miniti me tin kan do na kaloko tin ko ro na kaloko ena mai da boto kina na ni roving drive o ye ne mai tege da kimbau o ye o mo se sata va norto no mai to mani ki to tiki norto na ve kanda to na na rotuma ni da sarti ke ni na ro na kaloko na singa ni ko ai na na boni na serngo mai ve jojina lendo uni vai vai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tona vonga musi musi arto langa te tika na serea na kavor ni utongo vata I tika weke mni kete na lewe kemi na lewe viti ni barong tika mene we sa Islandi na mbonge ndai ndai singa baka rombuka na katini kavani singa ronondolu ros nga bulka ono ni taka ni maro taka taka na we sere so ngoli taka me na mni salika kamraki na mandua na pama na viti sene PMN Fiji na ngona ndu wale wale sa votongo eros nga bulna miniti me tini kandua na kalo Seva Wallen and Rau, Seva, Lima Tolundua, Seonirin Text Mine, Lima Tolundua, Seonirani Volavola Mine of Volamata, and Pamanavitis and a PMN Fiji. Navacango, a Molitungam in a studio, a Molital Tikitumba, a Simada Leven Rova Kiotikumba, Namaramongo.
2: PMN Fiji, Pamana.
1: Viti.

0: Lisba Marasi na sere buroto kula ni takana ni maro takatoka na sere kangole taka ni ngono ni salka kamraki na pamana viti bulbi na katale ne mai
1: iyo sa ka o la kote
0: sego o bit o tunga ke o biti o tu ke o ngole
1: ye kanjina iyo o maro takiro na nandar toka ni bakata kataka o ngai kibi ni bango sari dirao sandar kana na nandar maro takana re atumbu le mai iyo ke na taka taka bimbi role baka dora na kat katoni na vitamba
0: oh
1: ya ya ro de ndre bayani ro ndre batale mai kani sengani le butik na nonro thingo na kasara na kabini kuwa na ngoni sala yao meru na zizi batale mro ngolo na ndro wali yo kenta ngo ndro bagi tuti na zeba kyo kalandi iyo oro na ngai sarvana ra ngai talibana boliku iyo iyo ya sarga kwe ngai nga oliva mbulo bin rao tala na rongi tala noa nga
0: wakalanga
1: oli salva ngai kenta dala nga satu kuni sakai pekta min recho ne mai misale sa total tala mai
0: iyo binakabale buseru ndala na vota itiko mai ni serre na kere serre tiko mai kere itiko me serre oi na serre ni seniana bakandua ayo volai be vota itiko berto na arto mai Hamilton berto na bulobo bate ke be antileni iya leni sigibo bakatalaki na be na nana leoni vale arto na nobu vale ke de mai Hamilton be kemni ke de na alubi viti di barong tiko mai gori Hamilton ni tak ni maro tak tak na serengo na be ser ka to la ka to kan na te be lingo ka ka tala ki na ser ka sa ki rito ko mengo na ser ni seniana be kim ni ke na seniana ni va rong tak mai na bong ni ko na serengo bo te tal na be kim ni
1: sa ti ko na ser ke el noa o seriana o de tal bo ti modi sa tal pa na ser ser sa tal na ser ne mai ore ore si ore ndo ore si ore ndo ke
0: ke ndo na do volta pe se ke ndo na ser
1: high five mate
0: Yeah.
1: Uptown Gang Music na Serke
0: Seniana.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Makare Nandi International Airport. Wangabuka lebu, Rui Oso Oso. Wakatalangki na lebu na vi matagali wangabuka. Lore Mekina. Kenda mantanga ni buka di kenda tiko mingo na Fiji Airways. Dona kana nanda di betaka na nanda benua nanda ni tutu yang dundua me da kaya mandau samo tonga Esa no na tiko na tutu wanga buka isa ngan dilak me pango internationally me ka kenda to make Australia, Lagosar, America, Canada,
0: Europe.
1: Quite a metabolic. Gorry, metaba, Timitanga, da Vavinivinaca, ni dona non da Novakovuka, Bagazani, Bananonda, Vagatalangakina, Nakanadi, Bagavinaca, Same, Lorekina, Ebese, Burubura, Nabonongo, Viti.
2: Totoka, kena nanda wakarongo talitinga na viviti, dede mbuiti kena rotini ni ndasa tiko wangunda na wano tani, ndasa matatu ni matintu oviti, wakamda ambassadors tu ni nanda matintu lomani oviti. Iyo ya, ndo vudi sarwa kukua, sakasak wa kukua, lotu wa kukua.
1: Dino.
2: Iyo tamo tali, gito?
1: Gito wa kukua.
2: Iyo kanje.
1: Iyo. Kwa nga nabi murmuri wa kukua,
2: Wise, Lepani, Epi, Lotte, Katarina, Gasnibuli, Gasnibuli Chone, Town Badangi, Ake, Turato, Wunum, Turan Matangal,
1: President,
2: Io,
1: Federico, Io, Sanrata,
2: Io, Dorvinaka, Donanuke Tongakin, Kikimitranga, Novarong, Altren, Gorvina, Nandi International Airport, Ronavuti, near Lotte Kate Katarina,
1: Io,
2: Madamingo, Io, Credibungatalina, Wakanda, Ernava, Sara, Nana Makitel, Ticomer, Lista Libanua, Serna na magiti ko meron na buka mai inisilandi iyo totoko wakoti Josh amania dosandur sa naman damay ko kapakapa katalang kina na matuwal naman dosambul na katalang nga tamay bilibe gurto tama ni ngoni todo tamay pesi tamay bilibe o emosyo mo mamari karto kina na may narakyo kalan dumbul malako dunduri